أمليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك.

أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa dina far bëgg am yaram jokol ak wa dina far mu yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina far mu dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa dina far mu dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg defal sa tain amnañu ay collagène yu am.

0: ba ca kanam
1: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngé né touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
3: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu ruus yi lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daara moti dañu koy traiter seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daaro moti nek fi ci touba daaru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi tayridwani wat tamkin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: alaykum assalam
5: ngi len di nuyu te di len ziarah di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi al cheikh mohammedul muntaqa ni ñaan sun borom wannu ki manu guddu fan ci jëmum
6: amin
5: wali mu yene sun borom defal ko ci lu kawé jottam
6: amin
5: barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam barki shawul khadim di ziar bu baakha baax sun abdul ahad di ndokkel itam bokki talibé yi ci safarul khair di ñaan ñu ag ci ak jamm te dundale ko no xamanteni ni non la serigne bi bëgge won ko ko dundale lo ca manki yal nañ ko motul ba mel nam ko bëgge
6: amin
5: barakatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di ziar mbolim auditeur yi nak mo xam ci biir rewmi ak bitum rew di ñaanal ñepp yermane sun borom ak ngeegalam barkep Serigne Touba
0: jerejeuf amin yalna yalla nangou ñaani ci barkep Serigne Magbi te boole nu yol bi mbokk yi niñ leen ko waxe won jotaay bi tay ci tan tombo bo xamne dafa am solo lol ci diine l'islam waye am solo lol ci yoonu mouride ndax l'islam dafa fonk lol tagat nit waye tarbiya nit defar bakanam takale ko banexu bakanam ba mu meuna yegg ci sunu borom subhanahu wa ta'ala tarbiya gogo ak manhaj wala méthode bi nga xamne mom lako serigne bi doon defé ci ñi andon ak mom ndax serigne bi dafa ñew ci kaw suuf di yermande yalla di xewal waye xewal gogo yit aw yoon mo cey taxaj yegg aw yoon mo cey taxa jariñu serigne bi sak yoon woow nak diko jaarale ci defar nit ñi ngir man leena jariñ tarbiya gogo serigne ahmadou dañu tollu ci jamono bo xamne dañ ko soxlawat ndax lu bari ci jikko yi legi manes na wax ne yakuna te itam ñakuñu royu kay ñakuñu reference bu yo xamne fa lañ ko wara jëlé ma bëgg nak ñu del ci wat ci serigne bi ni mu doon tagate mouride fan la leen doon jaarale ak ci yan anam la ko doon defé ngir man leena jariñ ci li nga xamne mom la suñu borom tek ci loxom te mu jëm ci minde fi
5: bismillahir rahmanir rahim barakatu cheikhul khadim serigne abdul ahad ginnaw nuyo bi ak ziar bi di rafetlu bu baakha bax tombu waxtan wi te moy lu jëm ci yar muy lu am solo lo xamanteni ni mo fi indi won yonenti
0: sallallahu alaihi wasallam
5: mo fi indi tam khatimul anbiya di mustafa sallallahu alaihi wasallam gaay yu bax yi ko wotu gannaaw mit seen mission moy yar te yar diine mo koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñu dello ci alquran subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahma fofu mahasinul akhlaq rek ko meuna degge manam sansu ayeb ndax hadith ko firi inma bu'istu ak wama arsalnaka inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq mot li jikko ju rafet motax sun borom yonim kon dañuy gis ni yonent bi mission moy yar yar nak dafa bari lumu lacc ngir nit ki am melokan wi nga xamanteni ni mo taxone sun borom wacce ko ci kaw suuf te li taxone sun borom wacce ko rek moy wa annaha sirati mustaqiman fattabi'uhu way dañu bëgg ni nocc ci digg yoon wa do jadd do gess ñu gis nak ni modu education bobu yi nga xamanteni ni mom la sallallahu alayhi wasallam yoron Serigne Touba ko don ni mu yeme nak o xamanteni ni gisunu ci kaw suuf kuko reussire nim ko reussire lolay itam di lu am solo lo xamanteni ni woruñu ko sagane bam rew ndax dañ ko wara jariño ndax li fek aduna ngi dox yarop Serigne Touba bobu ñu diko soxla Serigne bi nak mission mom itam lu leer la ndax rabbi ashabaka lañ ko wax yaral sa njabot gi yar njabot gi nak himma da ca upp solo ndax lepp lu ak tiagante dug yaq dug ja
0: deug la
5: maam lu yitte jog rek ak yek lum jog yaq dug na ja lu ak yek dug rek yaq dug na ja te yitte moy ak yek gu for go xamanteni lepp ngay baye xel kon dañuy gis ni serigne bi taxawayam lepp moy xex lepp luy yaq yarop do baade ci kaw suuf lool rek ko jattale ak tuwab bi waye du ben intérêt bo xamanteni na ca tek baram buy del ci wat ci nit bo xamanteni ni taxna mu am ak ñom jafé jafé
0: bokku ñu won sax ay yoon
5: dedet kon li leen jattale moy ñe dañuy yaq te mom day defal lool nak buñ tassé faaw tonu da nam ci ki bëgga défar lool nak ñi gis ni serigne bi diko sun borom tawfiqale liggey bu reey bob yi nga xamanteni mom la wara liggeel sallallahu alayhi wa sallam sun borom tawfiqale ko itam mu donu yonent bi te ñi gis yonent bi efficacité bi mu am ci yar ndax ay wax ni yonent bi ñim yar ño gëna yar ñim jangalit ño raw ci borom xam xam yi ta daram amul won da ndax mom du bind motax buñ nan dara ju amul daam ni lolou ñak xam xam la ak ñak geustu waye l'islam mom dara ju amul da ko sanc
0: deug la
5: ndax jangal kat bu mag bi mom du bind du mas te ñim yar ño gëna yaru ci nit ñi ñim jangal ño raw ci rew mi ño raw ci aduna bi waaw lolou nak señ bi dako don nit ñi nak xayna leg leg boy wax ni señ tuba da don yonent bi leg leg dana am ñen ñu la ko nangul ndax dana gis ci lenn ci ay jëfum lo xamni dako nirolé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam way leg leg ñu gis mu jëf lo xamanteni yonent bi jëfuko man le lolé itam du kiman kiman gi moy da ngay xam lako waral yonent bi da mubu yuñ ko rañé yu feñ ci ay mu'jisatam ay mubu la yo xam dako sol ba paré waye da am ci bir galam yo xamanteni ni ay yeral moko mom tejjutu ko sol lolou seigne touba don motax leleng mu def lo xamanteni ni bo jange sira do ko ci gis ñu gis nak ni yar bi ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni yow melni ba bare waaw yar bi gëna efficace ni nga bëgg sa njabot melni yow melni motax seigne bi melokan mim u yoron ci bi fi seigne mor antisali di nek melokan wo ci la ko ñepp nawé ba seenu xol aju ci mom te wote wut nga xam ñom ñepp ambel nañ ko tofé ñu ngi koy roy itam ci anam yépp ndax bu dé tedd ngay jikko ci ñob baxtal la lan bu dé itam ak nité ak jox nit wacc ci wayam ndax ko teyel bopam mu bayé la bopam
0: deug
5: la ndax nit bopam da ko jégué lool ko teyel bopam rek mu bayé la bopam ko gis rek fi doon mu jappal dana ni ma defa tax way nit bopam da ko ñoo loolu itam ñu gis ni seigne touba joxe na ci wacc way bo xamanteni ni kenn ku ci nek nam la def da nga nan nim ma def mom defuko kenn ba ci ñu dund tok mom sekkali sax fi ndoni te bo ci gisaan ni mo seigne touba def
0: mu melni loolu seigne abdoul do waxaan ku ci ne digeentem ak talibé ku ci ne wonna la ci sa digeenté mom lo xamna tax na bëggo di kenn
5: okay
0: talibé gu bëgg di borom
5: amul dedet te bo le non bu mënno taggo way kenn bëggu ci doon sa morom wallahi bo le non no kenn mënno taggo ndon ko ci gisu dang ko wo fone wala tay dama la gisu wala na namba ko jog setiko way taxul nga bëgga doon mom
0: te ko ci gis mu mori tay dang koy bëgg ngir
5: dang koy bëgg ndax melokan yi yo gis nak ni lolu motax mu xallon aw yoon wo xamanteni ni ci lañ wara jaar ci la daan jaarale itam ñi mu dundal ndax wax ni mak fu mu nekkut ay waxama ko fa nekkal
0: deug la
5: te señ bi da bind lim bind lool la wax ci la miñam lool itam la jëf ñim nekkaloon ci lool la leen yar kon ku wuté ak mom ci doxine wowa la nga nekk lanen nga koy tuddé waye du méthode bi señ touba yoro waaw kon mënesuko tuma ndax day wax ni te mu bi mu bëggé yar té sun borom melal ko melokan wim ko melal té am xamni dooma adam ak saxam ci aduna du continuer abind nim bëgg nit ñi melni nga xamni bu doon ab paka da ngay redd nit li 20 mètres yi la am sir nangam légui wutal ko ab plan wutal ko ab maquette bo xamni ki xol dana xamni li nga redd ni bu noppé ni lay mel nga réaliser ko mu doon lu concoré ni señ bi bi amé terre bi im bëgg mu melni masalik la bint amay wax talib seigne touba bu ne warna jang masalikul jaw warna ko jang maket bi oqal bu kawlo ñam cey netali ñoo la bëggoon mu rek roy leen man da wax ni sax ay tegginaa bari waye mak ñim andalon lay juñji rek way la wala ne seigne leena jangé ci oqa ci ñoo ñamuy netali wali ghada ahbaban bihim usfirun muska moy ay soppe yo xam ci la leen di wan ni jaamo yalla da leen ci xini ci jangé réalisation bi moy magam ñi nga xamanteni mo leen tokkil bopam ak doom bi toy mom moy lim doon wax diko juñji diko mandargal bimu paré ni lay mel lool nak juntu kay yim ko doon defé jogu fi mag ñan lañ amoon ci liggéey ba yobbu nañ ko waye juntu kay yeen doon liggéey ba tax ñu am liñam dara jogu fi waa motax mu xamni yar mënta ñak jang ak jangale
0: kon xam mënu ci
5: ñak waaw faaw xam moko lay tay waaw xam bu leer nañ nak bo xamanteni ni
0: legui nak day melni sa waaw nit ñi ngir fabbi ñu bari dañ nan la serigne bi neewut ci téré
5: waaw waye lim bëgg ci téré yi lako def lim bëgg nu mel non ci téré yi lako def moy faaw ñu jagg téré yi waaw loolu fim doon ni ñen ñi nga xamanteni ño amut xam xam te bëgg gattañ lo nit ñi ci xam xam ñokoy so ci bop ni serigne touba neewut ci ay fegu motax bokkule won ko bu neewon ci fegu serigne touba nokoy bokkule melnu serigne touba la ño waye ben tali bi bokkule ko ak sa morom waaw kan ku ci nek nang koy yegge fim doon ni bokkut ak sama morom nang koy yegge motax leg leg ci bir yeg yeg yi ñu wote ci leg leg nga wax dara ci señ bi ñu la yow da nga dof leg leg nga wax dara ci señ bi ñu la yow xamo señ bi fekk nga fi yeg yeg yi ñoo tolowut bu non luñu jang ci téré rek buñ ko netalé nokoy bokkale dun ñepp waye do luñu jang ci téré ndax señ bi yeg yeg la okay motax ni mu doon yaré jang ak jangalé tayit lolu moy siaram buñuy liste señ daara yi mom lañuy def ci bobba waaw waye waxon na nak ab serigne daara nu mi mel moy lammi wa day leer mo am xam xam bu weur bo xamene ci alquran ak sunna lay sukkandiko waaw la djublu ci lammi wa leer moy limi wax ken duko lajat ba xam lum beug wax day leer boole ko xam xam bu xoot lay xam ci masala yi ni lim la koy tegalé so ci joge sikki sakade yi jog ci sa bop da gis nañ mbolam mak ñi Serigne Touba jangal méthode bi mu leen jangal amuñu ak warante ci seen biir ak jox ndax l'essentiel ba la ci am solo loolu la leen di jox
0: dekk la
5: waaw loolu la leen di jox do ci def khilaf do ci gis taradut wala khawlani nangam loolu amu ci jangalum Serigne Touba waaw la ci am solo rek la lay jox loolu daf ci feñ don na ci joxe message sax ci Serigne jangal kat wuri lamiñ wa da wara leer ba joxe ci misal ko xam da dotom mi jangal xale bi mu ni ko waxal yif xale bi ni yif mu ni ko dedet waxuma sa gog de gog nit ñi la wax ko ko wurtu jangale
0: wa deug
5: wa dem sa la joon joxe rek pour dind li ngay joxe da fa wara leer da doon xam xam bu wër ceng bu ñor xom lolu gis nañ ni señ bi méthode bi mu ci samp ñam ci sampon ba légui jamono rombagu le
0: deug
5: la lolu méthode la bo xam da fa wara continuer ñu gis ni itam ni melokan wi nga xamni mom la ki jangale di mel ndax ab jangale kat da gaw sutti ku ci kimi jangal
0: dekk la
5: waaw lolou itam daf ci wara feñ te moy woyof meuna muñ yaatu boole ko tap akuk lewet ak ngor ak deg ndigal te nit bu xasse deg ndigal fako sun borom joxagn ken meunta te mu dem fa la ko sun borom di tere ken meunu ko ci asel té lolou ñi nga yor ñuy ay to tank wala ay mak yu roy ci yow bu fekke xol bëtt boba lañ la xol do leen seen ci loolen di téré
0: dëgg la
5: lolou itam bokkon na ci méthode bi nga xamanteni ni mom la señ bi doon yaré gis ni itam ni bokkon na ci méthode yu doon yaré moy di leen grouper manam ñu doon mbolo mu leen di def lo dara melni daari terbi nga xamni mbolo bi generation ño fay nek mais generation yu ci nek ñin di bolé di leen def lo dara lolé mu leen di def lo luy foot seen xol lay doon da mo xam liggey la bu doole di def wala liggey la bo xamanteni ni awlam mi ñukoy def wala liggey la bo xamanteni ni ci wëtaay lañ koy defé yoy yep ay méthode la yo xamanteni ni daf ko daan jëfëndiko mom motax lélé nga fekk lén ñu guru bo di jang alcorane lélé nga fekk lén ñu guru bo di yëkëti khasida lék lég itam mu lén di sikarlo ba buñu xolé tarixu yoon yi sax da ci am mak ño xamni bo lén laaje kañ lén jëbul dañu atum sikar sala fi ñew ma amna ci jamono bo xamanteni ni sëriñ bi def lén di sikarlo lélé di mi fex mom mo koy debbe sikar ci ñu sikar top ci surtout buy julli ji nga xamni dañuy and ak mom di sikkar bu mu dugg ci jakka ji ñu bayyi bu génné ñu andat ak mom di sikkar ba delu ci kër ga sikkar tooti bayyi bu timisé dañuy sikkar ba gey jot ñu bayyi julli ge gennat nekkat ya bam yag mu def loolu lool lepp fa bokkon ci li foot seen xol li tax itam duñ am jot ngir mëna defi lané mu bokku ci itam ci ni mu len dan hiyare muy bolo ndax li nu bëgg diko wut wet am ko yombut
0: dekk
5: la li nu ragal bëk ci am ci itam wet mucc ci yombut te nit bu tamé bëru day japp ni jagna te fekk jagogut ci bir mbolo ngay xamé sey sip mbolo mi ngay andal ci ngay xamé sey defo waye bo do bëru rek fi ndundi di teju da ngay def ni jagna waye bo génné ba jaxoso ni ngay xamni nekata déssé nga lu bare bare lolu mo taxone muy bolé ay nit ci barap di len terbiya dañuy walante ay jikko dañuy corrigeante ci sen bir dañuy tagatante lolu
0: innal qarina bil muqarami
5: yaqati lolu da ci lu am solo la lo xamanteni ni da ngay gis ni sax fim doni ni jataay daire yi fim doni mo gëna efficace ci yar da ngay gis nit ko xamanteni bu tabbe ci daire yi nes ki si nga gis mu yor melokan wo xamanteni da nga nan diw ko mani won dañu soppiku mo weddiko def na ci lu bare nga gis ni itam ni bokku na ci méthode bim doon yare muy wañi lo nit ki ay wax lu amul jari muy abatelul kalam lolou moy tax bo delu waté ca bir huqa mu wax la ni le neegu wilaya kene yu ko yanu ñent muy nopi ci lu amul jari ndax daf daan wax ni kep ku bayyi wut dag sante ak werante goor yalla yi raw nañ la te dedo den dab bu mukk waaw daan wax itam ni xulo ak waxante lu ñaaw yoonu sawara la
0: xulo ak
5: waxante lu ñaaw yoonu sawara la
0: alhamdulillah
5: okay lolo taxone mu don téré aw nitam farax bu bari ngir bañu dugg ci ay détail motax mak ni liñ yoron lu ci bari ci mom la joggé mu ngi xay xéti salatu ala nabi yo xam da koy teug di len ko jox ay xéti baat yo xamanteni da len koy jox ñu diko sikkar ndax nénu bi mi am jot nga xamanteni ni tabjéku deug lélek daana tok bu timis mu dajal len laaj len bi jant fenké ak légui ñaata baat ngeen fi wax yudul farata yo xamni manon na ñak kenn ko ne wax ni ko man lo doona wax nangam doona wax nangam mu jël as-salatu ala nabi jox la ne def ko nangam yon kafara ko lol nga doon wax nga xamni mepp mak mum yar muñ la seigne touba ko yar may wax ni man nga tok ci mom ba joge fa do deg kaddu su jangul alquran jangul khasida khasida waxtani wut baxu seigne touba gi man nga fa jox tok bu jog do deg mu kaddu mu yekati ta lol rek moko waron moy tanduko wax lu amul jariñ
0: ci ngal ñun
5: waaw neen ben nar musna jamante ak mom sax ñoko kay fa haluko señ mi ne ko bil khair wal afiya mu delu waxat ko ko kay fa haluko señ mi ne ko bil khair wal afiya mu delu wat ni ko kay fa haluko señ mi ko haluna tarkuma la ya'nina
0: Allahu akbar
5: ko xamni ko kon bi mu don yare ko bo legge ña fekke won jotaay ba ñoom da nañ wañi jamante bu bari
0: waaw min husni
5: islam da kay tarkuma la ya'ni nga gis ni itam ni bokon na ci méthode bob yi nga xamanteni ni koy da na len koy yare moy tagatal la sey ciir ba mu nangu wa seigne touba musta bëgg tok loxoy kesse
0: deug la
5: dedet lo tok loxoy kesse ni noji ni defu dara dedet musu ko nangu waye da na la def lo xamanteni ni yiwu yalla da na ci juddo ndax mom la la ci yene wa nga xamni lolu taxna mag ni tamone ab yengutu bo xamanteni ni bu am jariñ la même buñ naré tok loxoy kessé jarana len wut dara di masalé kess gi di arrière bu buñu génné do fa seen ab tank loolu day tax dem yeufay duggu buñuy duggu danañ xam ci aw ndox ñu ñara seen bop ba mëna ag fañ jëm gennat te duñ fa yaq dara loolu ci méthode yari nam la bokk
0: day melni ci manam maquette bi nga doon wax légui moy xoxa ñew nga ci ñenti ponk yi nga xamne moy serigne bi wax
5: waaw
0: indi ko ci assumtu moy noppi bayyi wax lo xamne
5: amul la ndari
0: waye amna ci yeneen ñett yu ci top yo xamne itam ñun lañu jaxé lo te serigne bi defar ci mag ñu bari
5: mom kay
0: ku melni cheikh abou safa ku melni seigne fallu ak ñeñ ko bokkalon ñi wax ndabul gorña moy aljio
5: aljio al wasat moy cheikh bu digg doomu
0: waaw
5: bo xamanteni ni
0: lu lool yoy itam bëgg na ñu
5: ndax bakam ci do nga ko mëna yar bakam amul lanen lu ko mëna tej xif kep ko ci man dar waaw bo xife mom faaw nga ni nut mom seigne touba da na wax ni bakam mbam la boko bëgg yar da ngay wañi xontu bi ba paré sof ko lu dess da ngay wañi xontu bi paré sof ko lu dess mo taxone serigne bi fim do ni mag ni ñi mu joxone len ay nafi la yo xamni mom lañu nafi la ñi mu joxone len ay waqfi alquran ñi mu len doon bindlo ñi mu kenn ku ci nek lam la doon deflo nga xamanteni amo jotuk defi la len bolé kok dundu bi rasio bi lu toti la lepp neena fa gañ waye toti la la cey jox ndax reg la da yombut
0: reg la
5: da yombut cipp ju bari jep fim do ni reg do ko wala bal nga ko xam fim do ni beccugo koor bu tisbar yeso fim do ni ko seen fim do ni ma nga jatt lo sal lo ci way wayo ak nit fim do ni boko juwe man noy xole way bo waxo ba gën ko jégué day gëm mo dan diiw dafa bari waxte man dama wor
0: lol
5: di ndaw ko dayo man nango lol gis ni lol mo taxon ñu ni mom ak ngeel benum ci ngeel benu Touba bu dan julli tok san bu bëgg kabar lay jël ab keul ngëp baray def ci soti ci ndax jël ci tek ci su julle ba paré ñu leen wo soom fatija señ Moussa señ Fallu señ Bara ñu sukk ya suñu tibé tout ci kanam mu ni fatija jogal ndax japp na ni mo leen mag xayna parce que boole bu ni ak ndaruma koy upp xayna ci ay tib ak yoy du tollol ak ñoo mais bu ne ni mu ni Modou Moussa jogal mo ni mu ni señ Fallu jogal señ Bara ci dess mo ngi ñëdd mu jël satlo ko wër satlo ndax gi kenn ko ciék mu jox la nga naan da ni mel ngeen Moussa dara non suba ci yor yor
0: Allahu akbar
5: nga xamni méthode bi mi dund mom ci la yar njabotam ci la yar talibé ndax dafa defé ni Serigne Touba rek mo fi défar doomi jambam way kanen ko fi gis lam baax lek njabotam lako déccam
0: lim doon yaré ay talibém non la doon yaré
5: lim doon yaré ay talibém non la doon yaré ay doom non la yaré jëm bopam itam lol la dund ak mag ni wa lol la dund ak ñom motax ci étape bu gatt la leen yégué na étape bu gatt mag ni ko ci gis dal ñett at la mag señ bi wala ñent at wala joom ñaar at wala ko xam sax da na kër bi may jéblu la safonté mom loxo bobu la ko gëñu nuyu
0: cëgg la
5: té won melokat bi mel nga gis ni itam ni ci méthode bobu la leen wañilo seeni nelaw bi qadr al kadd taksib al maali fa man talab al ula
0: sahara
5: al layali
0: ci dag la
5: magur daraje ci sa borom ba pare waxtu wo ci net ngay nelaw kuy nelaw mom du jot kenn parce que dañuy wax ni nit bu dundé juroom ben fukkat yo xamanteni ni bis bi set nga nelaw ci 7 heures de temps wala 8 heures de temps soko calculer 20 ans yi dang ko nelaw
0: 20 ñaar fukki
5: at ñaar fukki at yo xam dang ko nelaw yo xam xepi wo ci beut kon bop mom rawante wo ci xeyna mo ci bakkar waye mo ci dara leg nga dess 40 ans 18 ans yi toggu ñu la ci jëf 22 ans yi nga xamanteni ci nga waro jaamu yalla lu la yor bu ëllëgé ginnaw dunduk ëllëg dem mom ñu ngi koy acc ci sey jëfi tay koku wurtu tola noppulu
0: motax fu mu yam sax
5: motax mo xon ni na ngeen wacc la li te sañ ci dari te muñ nelaw yi ba dem ci bir bammel su ngeen demé ci bir bammel lu ngeen bëgg tudd da ngeen ko tudd ak tara yi nga ca kanam da nga tudd ba tudd lo bëgg lo na tudd
0: akay deug
5: waaw motax bu musay gis ku tudd ci gam away ab tara yi jurut gatandu tara yi ca kanam bo xam da nga tudd ba tudd lo bëgg lo na tudd nga xam ni baat yoy yi mu leen daan sanni taxon na fi do ni kenn ci ñom jombalé na bopam def yoy yi nga xam ni xam nañu señ bi bëgg donte do maaduma nak natiram loolu lako yalla bindé waye ñuy bañ du xex ak seen bakkam
0: motax mas na ma dégg señ Abdoullah Hadd mu naan nelawi guddi ginnaw bu fi señ bi joggé la
5: ko xam ndax waxtu wu ci ne da daan woté wacce leen alcorane barab sangam khasida sangam nañ ko jang barab sangam ag sax ci neek sangam nañ ko jël ci kess ko yobbu ko ci ganen kess ngir ni mom lam leen cey fagul ñom xamuñu ko waye da na leen té dem ci yeneen loolu itam bokkon na ci li nga xamanteni ni loolu da na won nga gis ni bokkon na ci itam beru waaw beru nit ñi waye boy beru nak day fekk nga and ak ño xam yaak ño bokku yitte waye beru yow dong mom di ci defaro ndax sey erreur doko xam motax mu ni warufqatun wa huwa ighwadun lahum himamun ma'al wafa'i bi sirt fil ukhuwa okay ndax andando di dox dafa gëna gaaw jamay jox exemple rek fi ngon ni buñ la mayon men xar fi ci kër gi ni la yobbu ko sa kër bo wutut dañ ni la bol gañ xar mi wala bol gañ sa bop wala li ngay def jëruko suma yoron témir xar ga yor men jëm sa kër man dana ag ba sangu tew do aksi bol ko ma lay gëna noppul lol moy efficacité bolo di dem lolou la serigne bi xamone diko insérer ci bir njabot gi
0: machallah
5: lolou itam da cey bokku ci xéetu yar yi nga xamé ci ni jëf lay doon waye itam non la len di tarbiya ci xal moy xal jëm tollu parce que walu day walé ni ay xal di def ndox non la seigne bi don def mak ñim bokkalon ci environnement bi mi dund ni xal di def ndox rek parce que ndox baxu wutal ak du ciosanum kon ay ando ndoko soti mak ñi jaan joonjo gi ñi joonjo ak seigne bi gisé gi ñi gisé ak mom moy tax xal ji tarbiya bil xal day am waaw nga xam ci aljo ji la len tarbiya moy ñom ñep dañu nim sé melni mom waaw nax naw nañ ko ci aw doxine naw nañ ko ci aw melokan ba tax kenn ku ci nek nim sé mel ci ñom nga xamni kenn ku ci nek da ngay neubutu di roy di ko roy boole ko di corriger sa bokk ci ñi ngeen xaw wote nga xamanteni ak tomal wa nga gis ni itam ni du ca yam waye day bokk ko ñom jotaay di wax ndax communication itam da bokk ci yaa muntu ñak communiquer lolé itam bokkon na ci li nga xamanteni doon nako yar njabotam ni wax ak ñom limu bëgg ñu def ko wax ak ñom limu bëgg nu melni wax ak mom ci lim leen di def lo soñ ñu leen ci xémem lo leen ci moy tax gis nga seigne Moussa ci cien djolof de mi sokal bob bi ni soli sax seigne bi da ko waxamaniko yow li du sa wal wa bëng ko dox ci sunna ak ak nité wa seigne bu xadi da la wax ni man da lolu fekki wumako ay man lolu lañ ma tanal okay nga gis ni lolé itam ab joxogn la bu am solo bo xamanteni ni ginnaw la ikraha fi din sa melokan bu mako xeme mu duma la roy te bo defur sa jikko defur sa jëm abiyé sa jëm ba rafetit bu mo duggé ci yow bu sa jikko rafetut damay arré
0: deug la
5: bo defur sa dekk way itam duma la nawlo te yoy bokku ci jikko yu rafet yi nga xamanteni ni nit da ko wara comporté wo motax mu len don wax ni na ngeen defar seen jëm ba ku len gis xemem dem defar sa jikko bokku jaxaso ak yow dotu la mëna bay
0: jikko yoy
5: sa dekk way ba ku ñew man la naw ku ñew naw la ci lool la don yar bo ko nak ragnet le gi mi ragnet le don lu xoot lo xamanteni mak ñi xam nañ ko baye ko ñu moy waxin sa seigne touba di mu déggé wax loolu da ci daf ci doon yar parce que moy tax nit ki di yar bopam ci kaddu ba lepp lu may wax dana ko xol ba xam ndax war na ko wax wala waruma ko wax ndax ci la ko wara waxal wala waruma ko wax ak mom

0: yoyu señ bi daf koy dund ak njabotam motax njabot gi deg ko ba nga xamanteni ni dañ koy souralé ci yoy mu don ko mana yarit ko efficace ci walu yar ko xamanteni ni du ber nit diko tanc
1: lu am solo
0: su jafé jafé amé dajalé njabotam wax ak ñom bu ko défé ñi défon da nañ xamni wax ji ñoko mu ñi défugo da nañ gor gor lu xamni seen yoon neewu ci té lolu señ ci ambak dafa don wax ni touma ñaar dongul touma ji nga def ak ji nga deful né ji nga def bo bañé ku ko wax bu ko defati ndax ya ko def da ko defé ñu wax
1: waaw
0: am nga sañ sañ fi la koy def way kenn du ko fi waxé mo amu sañ sañ
1: deug la
0: touma ji nga deful mo bu yalla waccio nit sa yoon neeku ci
1: deug la
0: motax señ bi di len yar ci anam bom di len yar itam ci ay tombo
1: waaw
0: tombo ndax tombo pédagogie la bo xamanteni ni gisatuko mako ci kanen ci histoire ko dul seigne touba après momit gisatuko mako ci kanen te jangale mu efficace la mo xamanteni ni ni mi duggé yémenu te day fekk lu bare bare lu ne ci ay téré mu dajal ko defal lako ben tombo jox lako nga dem ndax mak day tollu fo xamanteni ni xeyna yeur téré yi mënutu ci adel te correction mom du kenn du ci mucc nit waxtu ci ne fumuy tollu warna am koy corriger ci ak dund warna am ko koy jajj warna am itam ko lay orienter seen bi xamni lola tomba ci gëna gaaw ndax ray na tollu fo xamni tok di mokal bind mom mënutu la ne te bu waxtan wo guddé di law lawit lu ci ëpp da koy fatte du ko japp da koy tomba amna bo xamni ni seigne Moussa da teju lu yag wolé ni len kay len indi na len tere tawhid bu bess biñ ñëwé da tombe ben tombe ni ko yalla sa borom bu la woré ni kenn mënu ko xam yow kenn gën la ko xam ni jog len
1: lool moy téré tawhid
0: yow fajj ni na téré tawhid bu
1: téré tawhid yépp di gennut la
0: ni yalla sa borom bu la woré ni kenn mënu ko xam yow kenn gën la ko xam acca man ngeen dem ba ngeen ba ci dess itam da len ni len kay len ma jangal len aduna ak al-akhirah dani le aduna ak yeg la aduna yegante la al-akhirah ak yeg la waaw
1: aduna yegante la
0: aduna yegante la al-akhirah ak yeg la waaw yalla liñ koy jaamu lepp soxlo wu ci dara da bëgg rek ñu yeg ko
1: deug la de ndax jeriñu ko dara
0: waaw kay dara la ko jeriñu ndax fekk na ko doon bur ba pare leppam mat na soxla lu kenn dara kon yeg gi ni yeg ni noon am noon borom loolu rek mo wajum motax mu al-akhirah ak yeg la yeg yalla aduna yegante la ko yeg mu yeg la wa da mbokum geewal
1: mo tax sun borom ak yega fi dox sunu digante ñun ak yegante
0: ak yegante fi lo da mbokum mu am xorom mo xamni da nan man nga ne ci yalla ma di la leggee ndax japp ni la ma gëna jage sun borom wa ba nga ne ci man ma ne ci yow ndax loxoy kadjor day wessalo waye nga ne ci sa bop ma ne ci yow mu xalatu moko
1: lol de du ful la sax rek
0: lol itam
1: té
0: tombe yu gatt la yo xamanteni ni da ngay dem amita ci tombe yo xamanteni ni daf ko ran tombe di nga xamanteni lay ñent jëm ngi ni jëm ju ci nek da am ñett yo wara adlé ak mom yo xamni so bëggé seen digënté rafet seen digënté lèr ñett yoy boko respecté rek jamm rek dox seen digënté dan yalla su borom lu mu diglé na nga def lu mu téré bayil lu mu dogal na la neex néna ñett yoy boko respecté sa digënté sa borom jamm rek fa yam
1: deug ko wéré gi
0: wax yalla sa borom lu mu diglé nang ko def lu mu téré nang ko bayyi lu mu dogal na la neex dal ni sa mbokum laqarat nga xamni mbokum dérèt la mu ni bokku xalaat bokku yéene bokku li ngeen am néna soko défé bokku dama rafet bokku xalaat bokku yéene bokku la ngeen am
1: bokku la ngeen am
0: waaw mu ni ko mbokum talibi mu ni sopanté wolonté tay dimbulanté
1: sopanté wolonté
0: tay dimbulanté bo amé rek ci mbokum talibi ak dekkando ak yépp da rafet mu ni mbokk mo xamanteni ab jambour la ci yow ab jambour la xeyna bokku len pass pass wala bokku len ni mo ni bu ko xeb bu ko yeb bu ko bañ
1: deug la fete bu ko xeb
0: bu ko yeb
1: bu ko bañ
0: bu ko bañ wa soko defé rek jambour dox seen digënté
1: li mu noko def kenn ngeen
0: di am jafé de nga xamni fi ñoni ñent yoy rek nga xamni benn bu ci ne toftal na ci ñett tomb yo xamni muñtu ña bu ko aduna bi dundé won fi ñoni jambour da nan ñoy
1: wallahi deug la dara cohésion sociale bi li ci gëna gaaw
0: mo koy raglé
1: téré yi ñi bind ak wax yi ñi wax lepp li ci gëna gaaw nek
0: jang leen bu gatt
1: ci ilaha illallah
0: nga gis ni li tam lolu méthode la bo xamanteni ni daf ko doon dund ak ñom ñu di ko ci roy

0: ba seeni ciir lagg ja motax ci tubaab yi seenu ñaw biñ ko fekke ci en jollof parce que boba ben évêque la buñ fa indi ngir mu détecté baxam ki ban saaru nit la nga xamni amna wër ci buntu kër ga señ bi nangul mu dugg ci biir kër biko señ bi nango recevoir bimu nuyo señ bi da ko doon yëngal ni comme ni ñu taw tubaab yi tam de gëssum sa loxo way ni mënu ko yëngal mu tay yëngal loxom gëssum na gëssum way señ bi bougé wu mënu ko yëngal mo ni len ki mom mom pexé jeex na ci ni len bimu fi ñew fi mu tollon ñi mu andal ño fi tollu fi mu doon ni way mu wessu nako tubaab yi nak ni kon mom fi day ab all ñu ëngam lo ci wétam mu len di soppi ay bamba kon yar biñ doon wax parce que bobu bamba bamba yi lañu wax bobu du wax yoonu mari ay bamba bamba lañu wax ñaan fi ci all bi la beru ay baykat lañ bu nawet bi jexé amuñu genn jot fi lañu ëngam lo ci mom rek mu len di soppi ay bamba bamba waaw ñepp soppi na len ay bamba bamba ñepp ñu japp ni ñepp ay señ bamba lañ loolu moy efficacité ci yar señ bi am nga xamé ni mu summi ko ci génération yi mu dundal yéme na méthode bobu ñu doon yaré nak fofu la mom lañ wara conserver mom lañ wara sam té mi ngi fi juntukaay yaangi fi wax nañ lay juntukaay yi ngi koy def waaw moy xam xam jëf ju rafet ak ay jikko comportement
1: ay tagni ñu gëreem
0: waaw kay tagni ñu gën al adabul mardi al amalu salih ak al munafiq yoyu moy basu tarbiya su ko defé nak mom efficacité bi nga xamanteni ak jangale la moy génération bo ne da len di dougalal ci seen biir ko xamni mo len tane ci yoy yep top lo len ci mom muy nangou kilifte
1: kon yit mën ta ñak
0: yit mën ta ñak waaw yit mën ta ñak motax ñu bax ñu biñ len ne ku wara jitu ñu ni kilife baat bi wala fako yak nan kilifa waye kilife la ki me nek alif bi kon ci ma mel ni alif koku mo wara jitu ndax ñu top ci mom buñu royé ci mom département do am
1: kon baat kilifa
0: kilifa moy kilife ki melni ak lif jup kon ci ma melni ak lif ñu ni kilife oku mo wara
1: jitu dama koy dogo xam mo tubarkal
0: mo wara jitu lolu moy méthode bi nga xamanteni señ bi ci la doon yar ginnaw bi ñu ko fi wotu lolu lañ doon ba légui itam ñu conserver lolu diko dund donte nak lu yagg soppiku pacco ko amna nit ñi tassaro nañ fenn fu ci nek ñoga fa waye lolu lañ waro nak gëstu wat tak ko ci kaw table ci kenn ku ci nek fexé ca jaaré la sa njabot waye yar dal ci gëna efficace moy ni nga bëgg sa njabot melni ba paré rek
1: boko responsable bu ne yaré
0: dëd ku yarul mën ta yaré sa tuddu sey ila yuuti waaw da ngay yar jaar ci loxoy ñu la yar ba nga mel na nga wara mel nga doora mëna dem yari ci waye su fekente ni yaruñu la nak ndax señ tooy bañ koy laaj ni ko ndaw lu ñor dañ bu ma gëddi mag muhammad rek
1: loolu la deug la mom
0: ndaw lu ñorul mo bu ma gëddi mag
1: muhammad leleg nga gis mag wax lo xamne ba mu defé no xamne
0: aji la te woni bo xale ñalla bay di wako wax wala mam diow lañu gis mu def ko su fek mam diow do référence
1: wallahi
0: xayna amna barké moy yorna wërsek li ñi tuddé barké moy bo yoré wërsek fiñ doone amu fit rek man nga jité lu ne ci yoon wi
1: da deug la de
0: ña top ci sa gannaaw nak da nga leen di réeral te fekk ñu yoon wo wi nga leen jaaral kenn jaar lo wu leen ci
1: inshallah leer na nañu Seydou Ahmadou waxtaan yu amna solo te liñ amone ci ay minute daldi mat danaka waye dama lay bayyi nga tagato waye tagato bi dama bëgg nga danel ko ci tombe bu am solo bo xamne itam nit mëss na ñew ci señ bi boba wawa dafa am ko xamne dafa am ci lum ne di ca liggey moy njangum alquran muko serigne bi di liggey lo am ko xamne ci leneen la koy liggey lo lutum njanga koko bawo ci lola ñew ci kine ci alquran gi ne ko fi li xewu fi bi mu deme ci serigne bi kalamé ko mom serigne bi ne ko li xewu fi le itam xewu fi ndigal fi xaw bat bobu di bat bu am solo muy ndigal ñu bari nak legi dañ koy sagale te ci la serigne bi di defé ci lay dimbe ci lay defale itam ma bëgg nga tagato waye danélé fofu say kaddu ci solo ndigal lolu rawati na ndigal yi serigne muntaha di joxe té mu jëm ci mouride yi taxaway biñu ci wara am ci jamono ji
0: waaw lolu itam sey blot lu yomba expliquer la adama lako genné aljana moy ñak jëf ndigal lako genn iblis lako alak moy ñak jëf ndigal lako lolu rek ko alak
1: deug la
0: balam ibn baawr amna xam xam waye da amul kilifa ñoo ñepp loolu leen joomlo motax ñu gis ni nit warna am ko xamni da koy wutal sañ sañu digli ak téré ci bopam da bok ci xéetu jaamu yalla yi gëna kawé moy wutal sa bop kilifa ndax sëñ bi mom jëndunu jappunu ci xaré duñ ay jaami juddom kon bu amé kilifté ci ñun kilifté gogé ñun noko taamu suñu bop
1: dëgg la
0: jox ko motax dara mënu ko yak ken mënu ko dindi waaw ndax fo jamm am yaanu yilifa ko waral way tay ma yilif leen mom fo gis ñak jamm loolu ko fa indi ñun nak no nangu mu yilif ñu ci kilifté go xamanteni ni nako kon fa wunu jëfë ndigal su fekkenteni ni nak xamnañ importance ndigal lim ni may
1: dëgg dëgg
0: waaw waaw parce que jëfë ndigal fu ñoni dana la may waccu way bo xamanteni ni wëro ko won am dana lu yobbu itam ci barab bo xamanteni bo doon demal sa bop mëno faag loolu lepp fu ñoni jëfë ndigal da koy maye loolu mag ñu xam fu ñoni jullit ñi ki joxe ndigal joxe won nako ba paré muy diglé na taran kon ñi nga xamanteni ni ño fi wotu yalla sallallahu alaihi wasallam sam loolu lañuy def ak fatali motax talibé bi nga xamanteni ni dafa teunku ci yoon wi obligation la ci mu jëfë ndigal ndax loolu dafa bokku ci melokani ab mourid yi mi seto bopam nga xamé du wax kenn may kan waye mom moy dugg ci bir xam man may kan moy man ma teunku ni Seyd Touba moy sama jawriñ ci yoonul islam ji mom la jox sa bop sama yaakar ak dal alakhirah ci mom la wadaw dem wax ni ñi and ak man ni lañuy mel may ko risa bop xam ci non la
1: deug la
0: moy asat qatil mahabba ak imtisalul awamir tarkul i'tirad salbul ikhtiyar yoy man may beru ci tejj sama buntu tejj sa xol sa bop sama digg ak Seyd Touba mi may tuddo ba xam lolou deug la ci man wallahi taxal
1: deug la inshallah
0: bu du deug ci yow nak deru tirisa parce que foko meuna def amul ñari bu fekk deug la ci yow nak lu ca don ay erreur man na la ko pardonner parce que tarfis koy dox koy def waye du sagom nak motax ñu do ñu motax japp ni mourid jëfë ndigal lolou moy siaram su fekke xamna limu don tayit xamni itam nak ni ndigal la lulay jariñ la waye lulay lor neeku ci te jariñ la itam ñak ko manal sa bop ak ñak xam nu mi dikke ci yow motax nga don wuti lolou ci lolou itam da ci mata baye xel bu baakha ba ndax yi jëfë ndigal ne dafa am bis señ bi day genn am ci talibé kum ni ko jox ma sat la gi koko daf ko jaawale dem indi potu daaja ki togon ak mom xamni señ bi sat la gi lay laaj mu dem laaj jeli sat la gi señ bi wax ki mu doon yoni tam jaawale ko niko mbaadu da nga bokku ci ñi rapajo mais baat bobu la jëfë ndiko niko mbaadu da nga bokku ci ñi rapajo bu ëllëgé buñ la digalé del tok ba xam liñ la digal nga dem jëfë ndiko ki nga xamanteni dem na jeli sal nga muniko bo leggé del am tay gu toll ni tok buñ digal la nga dooro jëf
1: kay
0: ci ci mata baye xel yu am solo señ bi leppam dafa leer
1: wallahi
0: nu no gattañ lu ci te and giñ and ak mom bëgg yam ci batuk señ bi lan andal rek doy lok waye dara lu mi ndoxal ci ak daanu ko tamut waaw nit ñi mën nañ ko tudda ak daanu ko tamut waye bo ci duggé na xamni lu logique la lo xamanteni ni ci principe yu leer nañ la ko tek
1: inshallah
0: nga gis ni lolu mo taxone même njabotam ci lolu la doon dundé ak ñu waaw ci lay dundé ñu ndax leg leg mu def lolu dara lo xamanteni ni man nam daf lay testé ba xam xétu reuy wala xétu kañaan wala xéti nangam yoy mi ngi ci xol wala dét tax na mu def lolu ko motax muy fekk doomi soxna mu dem defar loko jafura ba xam dana yek bopam ni man li du sama wala mu fekk ro xamanteni ni ci ay jafur ak yoy ci la waron di legge mu bind lo jogop kam yi ndax dana ci yek bopam wala de da am lu muy xol muy xol parce que ndax lu sen mom du ca def yefum
1: nek la
0: ay lolou tax verification bi da ci bax waye ndigal mom moy li nga xamanteni mom la ab talib ab julli ci bopam sax lay wax ni ci ndigal lay teunku lu ko moy lamuy def bu waxut
1: ma sha Allah
0: ndigal rek ci lay teunku digal na kala ko wara jox rek mo la koy jox
1: inshallah
0: kala ko wara jox bu fekke ab julit la japp nga ni muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy salam jeul ci la legi ci alquran ak sunna nga wara tanko bu fekente ab mourid legi damay bolé alquran ak sunna ak digalu ki ma tax sa bop ndax tax dama japp ni sama bant tum am ko jox ngir mu wamat ma kon mënu mako gëna xam fi mi jaar
1: barkala
0: wa tay nak baat bi gëna efficace moy lolu doy dula doy
1: inshallah
0: lolu doy dula doy ginnaw ñu lay jox digal nga esté dang ko def ak doko def ak lutax mu jox mako ak yoy boy ba nga bayyi te séti fanen moy mo fofu mënu tofé jari wa lolu doy dula doy
1: deug la
0: lay lay mu jox ci misal ci bir ak force bir doy force waye bir ak force tolowuñ
1: tolowuñ
0: deug la waye bir waye force doy bir bir doy force yoy itam ci ma taxam la digal dal lu am solo la ci yoon yi lo xamanteni ci kenn yi gëna deugër ci lañu ñëw parce que ci lañuy womaté ci lañuy jari ñun ci lañuy duyé wa bo xamanteni ni lolou doyu la nak japp ni moy yoon yu mo la doyu ay jëm ngay top waye topato principe yoon yu mom digal la ak téré aju ci sant nak ko wara def wala sant sang wala sant sang ko def señ bi dessiné nak ko tém fañi dessiné nak doko xam waye dana def sa xol lu tax nga nangu
2: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى

0: bo ne dama fi def dara te lo xamne da ngay gas wala ngay sak danaka day indi bo wala xat xat bo xam ci ni kenn ko xam ni mel te benen bi ci top moy dalil yi uppu doone amna lo xam ci ni commune bi moko wara rakis parce que commune meuna rakis mais lay problème bi moy ma am dal da ngay togum yag do xam ni sax fu jito te lo wax ni jot ne da nga kontrol diw wala bok diw da la neexul wala nak mangi nangam te nit ñi dépassé ñu fofu dal dañu am idée di wax ndax am rew wala bok am dëkk bo ci bokké da nga ci wara am xéraat di wax ñëwaat fi nga xamné fi lañu dëkké muy kërñam lolu dama koy toujours mang koy wax lolu mom ñi nga xamné ño yor walu ki ku melni mu jop jaw bi war na ci mëna jëlat ay mesuram parce que ay mbedd nga jël ay pour sak ko ba nga xam ci ni danaka ñaari auto bu ñu fa wéssalo lolu ñaana wala nga gas ak kam go xamné ni mu toll té lolu heureul bi ci nek na auto man ma fa tabbi wala nit di dox guddi dem tabbi ci biir kam go té lolu lora nga lay do benen bi ci top moy xoma yeen nga koy jox sel wala sel wolé ko moy force perdu yi nga xam ci ni dafa bëri lol ci dëkk bi té force perdu ni ngui koy défé dara baako ci dañu mamb rek daw man gis na ci ko xam ci ni yalla xam na bi tar bi su roxé ci yel bi ni dafa xoss kono lolu gogu lorangi te ak yu mel nonu nitki war nako éviter toujours ndax mo gëna bon ci doomu adam ak dekkalo mo gëna bon jël ak jo xamni dang ko tek su morom doomu adam mo gëna bon ma ngi jiglu ñet balaat ak ñet jërëgëñu
1: jërëjëf ni ko jaajeufal bu baaxa baax seen sidi xamna waxtu bi daal dinañuy dab bamba ni ko jaajeufal ba xamna solo di jaajeufal ñepp la ñi nga xamni ñu doon tewlu bamba ñu bayina ni kagato
2: ni la jaajeufal bu baax sonon la di jaajeufal sun technicien Serigne Ndiaye ak seen sidi ak ñepp nga xamanteni jot nañu addu ci tém bi nga xamanteni mom lañu amalon tay di leen wax ni amna solo li moy solo kaddo askan yu ko nek wax sa nga xamanteni mom nga gisee li nga xamni mom la dëkk bi di doxé di ñaan yalla meñu magal ak jamm ak salam té ñaan yalla tamit meñu kenn rek jamm ba yeneen inshallah
1: jërëjëf bamba ñi ngi lay jaajëfal bu baaxa baax comme ñi ngi koy défé sa su nek rek di jaajëfal ñepp la ñi nga xamni ñuy téwlu sa su nek rek di wax seen xalaat rawatina li nga xamni modi kaddo askan ñi ngi leen jaajeufal bu baax amaji jaajeufak nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di ñaan yalla ñu dugg ci bismillah ak ci alhamdullilah ak lepp lo xamantene rek bëgg nañ ko musafaro mu mëna safaro inshallah buñ ko mëna magal ci jamm ak salam di ñox ti gëjë ba benen yoon jërë ngeen jëf
3: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: wa alihi.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: sukat ak ay journalist ci rew adina yu bari lolou nak motax mu dem ba jur benen responsabilité yenen engagement yo xamantene taxna ñu teural li nga xamantene bi d'abord moy comité d'organisation grand magal de Touba ñepp xamne Cheikh Mamadou Lamine mi ngi yexi won ci khilafa gi 2007 waye ci at momé nga xamantene mom la ñëk ñew 2008 danaka magal gi ak bim ñëwé ci khilafa gi ndax ganaw tobeski la mo magal kenn ko xamné né wér ak tuti danaka manki na ñaari wér luñ wax comité de pilotage mo fi nekkon Cheikh Mamadou Moustapha mo do non dewlin def ba ci dewen sa nak le Cheikh Mamadou Lamine dadi nak sos li nga xamné moy comité d'organisation de grand magal de Touba donte xeyna turwe fi newu ton waye liggey bi mu dan liggey naka jek mi ngi fi won ay nit ñu xareñ ñu xam lañu def yoron ko waye li nga xamne moy comité d'organisation bi nga xamne mo fi nek ba legui ñepp xam nañ ne boba la sosu mu am nak ay commission yu ne ci biir te commission yoyé nak am commission bu ñu wax commission relations extérieures yalla natto ñu bañ ko sosé ñu jité ko dundu ci lepp luñ ci wara dund ci ab tambali bo xamne du doon lu yomb waye li nga xamne mom lañu jëk jankontel rek moy xamuñ woon wala meenuñ woon ñuy magal di ca sooralé ñi nga xamantene bi dekkun ci biir réew mi bay am lu cey war ci ay wajal ak di leen wo ak di jël ay matukaay pour ñu mëna ñoo fekk ci magal gi boowa mën naa ne meenuñ ko woon lolu motax biñ jëlé liggéey bobu rek tek ko ci su ndoddu lañ jëk xalaat ne lolu dafa wara am ñu jankonté ci nak ak jafañ yu bari ndax bobu ñang koy sekkal xeyna ñoom gisaguñ won ne lola yilla ji bari na wala lu jar sax son la wala lu jar sax manam di jaglel yenn ressource wala lenn ndax magal dal mom buñ ko woté ku mëna ñew do dox ci té siaré donc def li ngay def wayé li taxona djop li nga xane moy comité d'organisation moy gëna nos gëna saytu mbolém banxat yi nga xamanteni yépp ñoo wara sox ko ci mom té kenn ku ci nek lañ la dénk nga war ci nek di ca degul ko saytu nga xamné première jafagne bi nga xamné mom lañ jankonter moy convaincre kilifa yi bañ xamné kat gan ñi ngay xamné dañoo wara joggé bitum réew ak corps diplomatique bi nekk Sénégal ak liggéey la bo xamné dafa jar nos nga xamné ci tambali ba lañ doon bëggoon lu tuut ñu am lu mat fukki nit yoo xamantene bi dinañ représenté continent yëpp ak sensibilité yëpp maanaam ci Afrique ak ci Asie ak ci Europe ak ci Amérique yëpp tàmbalee ko waaye bañ demee ba nga xam ne xam nañ ne kat mën naa ne xëy na lu ñu cher rek la loo xamante bi xëy na fexe amu ci waaye kon loolu dañ koo daal di xaaj daal ne kon daal nañ seet rek juróomi nit ñoo xamante ne bi dinañ leen ñëw léegi pour ñu tàmbalee ko kon loolu wane na ne kon li njëkkoon a jafe rek mooy imposé ko du ma ne imposé ko sax waaye xalaat ne loola ci liggéey bi la bokk te lu am solo ci liggéey bi defe naa moom la daayer protan bi gis ba tax mu tànn mawdoo bi 2009 nag ba léegi ñu ngi ci di ci liggéey and ko ak cheikh amadou lamine ak cheikh sidi mokhtar and ko nak cheikh mahmoudou muntakha yalna fi yag te wer ñu and ko mu at yu bare bare bare bare bare ndax wax deug yalla naka jek waxna len ne len comité de pilotage dañu jëk taxawal sax mo doon dewriñ de comité d'organisation biñ ko taxawale tam mo doon dewriñ ji nga xamantene bi lepp luñ ci daan def ci dan ko daan dol delu ci mom mu di ci manam diglé deng di ci set la nga xamantene bi lepp luñ ci wara gëna jékkal la ñu ko ci def def na né kon tay biim bi yalla joxé lepp mu né ci kanam jaboru Seydou Touba gi toujours dina ci gëna woné ak ak xërem ci liggéey bi ak ragnem ak liggéey gi ak bëgg bu mu bëgg liggéey bi gëna ñong liggéey bi gëna jëm kanam liggéey bi baña laal suuf comme ni koy waxe kon loolu li nga xamne mo la lan loolu nak pour ñu dublu ci mu doon lenn ci cislay yi nga xamantene dina gëna woné kat l'universalité bi message Cheikh Amadou Bamba né Seydou Touba ñewul rek ngir wa goxam ñewul rek ngir wa rewum waye Seydou Touba dafa ñew ngir aduna bi yépp dafa ñew ngir yéssal li nga xamanteni mo ci nation du salat dem li Moustapha nawit ma yajdi sunat al ghala wa inni ahmadu kon wonen na né mom bi muy wo wa jere ji di wo wa geej ji di wo ñepp kon woné won na né mom kon ay geutam jëlon na fim nek xol gis gis bu yaatu la daan gis tayit loola lepp mang ko tegon nak ci jaamu yalla ak defar ay jikko tabax doomu adama ak liggeeyal manam li nga xamanteni moy khidmatul mujtama tayit boole nak xam xam ak jëf liggeey ak xam xam al ilmu wal amalu jawharani li khayri darani yajluban kon lolou nga xamantene mo donon aw sasam mudi ko liggey ci fexe ba doomu adama ji don ab julit haqan don ko xamantene bi kuy jariñ donc societe am la don ko xamantene bi kuy def jihad la ci jamm gëna law donc ci aduna bi kon lolu munta don rek lo xamanteni bi dañ koy tecc ci benn gox wala ñu duko tecc ci benn dekk wala ñu duko tecc ci manam wenn xeer motax magal gi muju nek occasion nek événement pour xamlé li nga xamanteni bi moy risala Cheikh Amadou Bamba li nga xamanteni bi moy jangale Seydou Touba motax ñu war ci profito pour gën ko tassaré gën leen ko xamal ñi nga xamanté bi ñom lañ fi wo ndax ku ñew Touba li ci ëpp bu gis rek mbolo mu bare mu dajalo waye dedet day dundu manam lo xamantene bi manam experience la bo xamantene bi bu deugër la manam ci li nga xane moy tajriba hadariya mutakamila manam li nga xane tane bi Seydou Touba liggey nako revolutionné nako donc ci l'islam gan gi fi ñew dina mëna dund lolu nga xane bu yam ci rek ñew ñu berndel ko mu dem ndax biñ daan gëna yitté wo ñu dëkk ci biir réew mi rek donc wuta encore ci jamono Cheikh Saleh ñepp gis nañ ne kat daayir raw do yaahin liko sos moy borom xam xam yi nga xamne ñoo xalaat ne kat gis nañ ne berndek ñambi mom ma sha Allah don de tax lu ci bari na ci ño xamantene manam bayi nañ ko seen kër don de buñ duké ci man nañ ci gis yu yému waye lool dong duyul borom xam xam yoyu laaj bi gën Cheikh Saleh yalla yok leeram jox leen digal ne leen kon ni ñuy berndeele nit ñi nañ ci xaba di ko berndeele ruux yi. Waaye booba weesooguñ woon organisation bi nga xam ne moo fi nekkoon ci dajale gan ñi nga xam ne ñoo jóge ci biir réew mi, jóge ci yeneen turux yi. Nga xam ne loolu kon wone na ne

قواد ولتكفنا بواوه كل واد ولتغنينا عن جالبات لقواد

0: cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn deret di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

Amen.

يجيب المضل إذ قدمنا.

ये कोई भी मन भया।

والبارد وعلى ما كل الذي يبقى والمحرم يا

حبيب الله.

وجهك يا من عادل بها وبغناك

Dukkari al-Mutunat al-Muharrar

وَجِئْتُ مُنْذُ الْمَسْجِدِ

وجاءت المباركة اليوم من هنا.

وجهك الله.

وأما

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacnama
1: ivo
2: muy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo denc mu don yow kessé wala motay
1: kon mën ak soxna ci mën nga ci denkan suñu xaliss
2: té mën ngeen ubbi sen coffre coupé yok ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñëkkelu dépôt
2: ivo application bu woor jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 01 12
3: Saladul Lazibi Bul Desayim Roti Zafar
4: Mbokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay bopin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len bofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan dak wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
0: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
5: اللهم توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى خير خديمه عبد الله ولتنوي الخديد فتح ولشرح ربي صدري بفيد ماء معين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومجموعة الحق صحبة مجلن دي نيو ندلن زيارة نيو الإسلام بسير لبوبي ندلن دوكيل تيوير ينجا حمد بلن نكم ويارو سفر الخير yaro safarul khair yi nga xamni sa buñ ci duggé rek xel yépp da fay dem ci santane ko nga xamni suñu bi santon nako képp ko di am mourid ta lepp jëm ci ak tiant ngir xewal yi ko sun borom defal yo xamni xeyna ci wër yi la gëna ragniku muy wër bi nga xamni ci la tukké won way moy wër bi nga xamni ci la sun borom da dolli ak di gëna ful li nga xamni defalon nako ci ñu baxoon ak bu buñ tollé ci waxtu wi diko wajale ci ay waxtan yo xamné yépp la fay déllu wat ci loola benn mo aji ci sëriñ bi ak dundam wala mo aji ci jangaleem wala mo aji ci ay jéxéet yo xamné défar nako itam ci yoon wi nga xamné mom la woté wonte lépp di ak défar ak yéssalat yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nako non itam gëna sampat wala gëna dëgëral li nga xamné moy kéno yi diiné jërëjëf suñu muntaha kan ni lay nuyu bu baaxa baax di la siyara am bëgg ta and ak yow waxtan wi waye de sante bu baax ital munasikhul am wala gi nga xam danaka liggey bi yep mokoy koortene muy al imam pap ndjay ak mbolam ñi nek ci barab bi yep santa di borom xam xam di ay gestu kat ak mbolam ñi nga xam dara ñi ngi top waxtaan yi kon ñi ngi leen di nuyu di siyar ñep comme ni nga ko waxe rek tam bi non la inshallah fa seené waxtaan li nga xam moy taxawayu jigen ñi nga xamne ay mourid lañ nga xamne serigne bi nim doon defare goor ñi naka non la doon defare jigen ñi itam ñu am taxaway bu am solo ci yoon yi nga xamne moy yoonu mourid comme ni nga xamne ni jigen yag na am taxaway ci lepp lo xamne rek lu yittel diine la wala lepp lo xamne lu yittel societe be la ngir xamne rek jigen ñi ci lañ bokk donte le lañ waxtani goor ñi itam ak seen liggey waye goor fo gisee mu registre ci lu bari rek ñaara am na jigen ñu nekk ci ginnaw fo tax itam mo dañ kon di tahmish di len baye ci ginnaw waye ñoom ci lañ bokk waxtaan yo tan tempo mo ngir indi ko fasiyene ci waxtaan inshallah taala mun taxa kan
6: jereje serigne cheikhuna ma sha allah ci nuyo bi ñong lay delo nuyo te di la jajeufal tay rafetlu bu baakha baaxit ande gi nga and ak ñun ci waxtaan yi kon xamna dañuy dugg rek ci waxtaan yi su ko defé waxtaan yi tombe yi ni ñu ko bëgg tégalé moy serigne cheikhuna dañu dikkal ci ak laytay go xamne da ci leral nek gum nek lu meunta ñak manam nekku jigen ci ab société nek gum nek lu meunta ñak waye da nañu jall ci tombum ñaaral moy sonne gu serigne bi doon sonne ci soxna yoy yi nga xamne ño andon ak mom ci di len jangal ak di len tarbiya tombu mujju nak moy nek ana yam shakhsiyat ño gëna siiw yeen jëm ño gëna siiw ci soxna yi nga xamne andon nañ ak serigne bi ak seeni taxaway ci yoonu mouride kon serigne cheikhuna bismillah
5: alaykum assalam wa rahmatullah min jadid kay yene yeesu mën taxa gan kon comme ni ngi ko waxe non rek dañuy yital benn tamhid bo xamne lan tay li ci am solo moy daf ñuy ubbil buntu ci li nga xamne mom nañ bëgg waxtane moy lo ma sa taxaw rek lo xam li ñuy liggéel mo xam lu jëm ci diine la mo xam social la mo xam politique la lepp jigen daf ci am taxaway way walu gi ñi wala wax gi ñi bëgg waxe nak moy li jëm ci walu l'islam bam yi dogo doon ni ci jigen amé won taxaway da continuer di liggéey itam ngir lu yaatal diine ja lu yaatal l'islam nako non yitam lepp lo xam dafa mata taxaw yitté l'islam ta lolu kenn mënu ci genn yoonu mourid ah yoonu mourid nekkul lu ñu sos way luy dugg ci biir l'islam la sëriñ bi ko ne xam ni sañu ma sañ wax yoonu mourid mom mi ngi ko da teñk ci al iman al islam al ihsan mom dara genn ci l'islam xana kay dafa defé no xam ni dafa démé no xam ni mom ku ñew rek di liggéey ci l'islam amna manhaj bu muy jël lo xamne moy nek système am ba mi jël ngir yare système bi ak méthode bi rek mo wuté way dar ba génn ci l'islam bu ko défé niñ ko xamé digeen dundu na ay étape yu bari bari ko ne xamnañ lañ doon dund ci jahiliya way bi l'islam ñëwé nak dafa sorti xool wala gis bi nga xamni mom lañ jité won digeen ñëw jëmmal ko wan ko ne ci nga bok ci gënaaw ba nga xamé ni yépp dañ ci séppé won loxom dem lo fani do dara bokko ci dara l'islam ñew nak mom jëmmal ko wan ko bopam xamal ko ni kon li nga xamni mo taxaw lepp ci nga bok kon lepp lo wara taxaw wala lo xam dañu bëgg diko pos ma jënté kanam rek di jënda wara bok ci nga xamni ñoo koy pos ngeen mu jëm kanam kon digeen naka jek dañ leena tuddé am sarikatu rijal moy lu goor ñi ma sa nek rek dañ ci participer waa nek élément bo am solo itam bo xamné mbir mu mala doon rek da nga xamné mënu ci ñak ndax goor ak jigen amna ci yo xamné ñam ñoo ci bokk place ñam ñaar ñepp ñoo ci wara bokk kenn ko nek am ci rôle bo xam daf koy jouer ko ci manké rek boba dafa melni ki birik li nga xam dafa manké ci ab tabax boko tégué itam mo nek lo xam dang koy collectéré lu mëna doon tabax ba lu mu reey lu mu mag ak lu mëna ar bu féké benn birik da ca manké rek mëna ma blépp da nga gis taxaway yo xamne bu fekke jigen da ca manki tam boba non lay mel ta da bokku ci nga xamne lu sun borom binde adina bi itam walan tajri sunnatillahi tabdila yalla lu binde rek dako wutal xet lu binde dako def ay xet yo xamne xet yoya ben munu ca ñak ci li nga xamne dañ ko bëgg liggey sama def nako degge ci alquran ni mi waxe ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lu meena don rek dañ cey binde ñaar kon nit daf leena bind def len goor ak jigen na khalaqnakum min dhakarin wa untha nga xamne kon ci la bok akoy faral di misale ci quran nga xamni mom bala nga doxal dara mu dox rek dafa am niñu tuddé plus ak moyen kon nga xamne ni ci quran lo bëgg takali manam bëgg quran tak mom faaw nga am plus ak moyen kon li ci nek dafa am limi jué bu dé goor ak jigen itam non la dem bi l'islam ñëwé nak mom jigen daf ko jox benen aqqa ci lo xamni jahiliya dañ ko tahmishon manam dañ ko déssalon ginnaw mo ñëw na xamal ko ni kon lepp lu ñuy taxawal dañ ca nek odou dañ ca nek membre bo xam dañ ca am place lepp lu ñuy tabax itam mëno ca ñak ngir bokk ci ñinga xam ni ñoy koy jëgëti ginnaw bo xamné li jaxlé dañ da dund ay ciandu yu metti nga xam dañ ko defal comme sagaru fam bo gay bo xam ni buñ soxla dañuy jël fam buñ paré dal di sanni digeen dund ci ay ciandu yu metti ci anam gogu itam nako non bi nga xamé ni Serigne Touba ñew na radiyallahu ta'ala anhu ko ne xamné ni mom da fay représenter l'islam té lepp lo xam l'islam nangu nako wala na l'islam def ba taxaw ba réussir ci lam doono won nako non Serigne bi bimu ñewé itam même yoon wo wala jaar ngir wo tam bi mëna réussir ndax da fa ñew soso ci loola mom dara am gennu l'islam ndax da fa ñew ngir gëna dëgeural l'islam ngir gën ko won nit ñi ngir li nga xamné mo jarapon mu bëgg ko yéssal ngir li nga xamni mo ci effacer won ci xol nit ñi ma ñew ngir gën ko dëgeural gëna dëgeural seen pass pass Serigne bi loolu moko indi won ngir yeesal sunna si yonte bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni dem na bako da niro lek dafa melni bo don reddu kar la ngan dafa effacer wu nga xamni kar bo ci deme day am lu ñu tuddé ay borna bi fi la tambalé fi la yam bo fekkon l'islam dafa démé non wala sunna nak dafa dem bo yoy dafa effacer wu nga xamni ken mënatu ko xamé ci anam gogul serigne bi ñu wéy da ngir yeesalat lota bi nga xamé ni wote na wota ci l'islam ñepp di womatu di ñew mom rañit lu wut wala bok sété wut goor ak digeen ñom ñepp ñoo and di ñewandu ngir l'islam itam non la tambalé ku wax khatariqul islam da nga wax digeen ñi nga xamni naka jekk dañ ci yagg am ay taxaway yu am solo def ci ay tadhiyat ay sacrifice ñi degg ñu nak yi dara tam jekatu ru ci l'islam digeen la ki nga xamni moy ñeek gem l'islam bi ko yoyante bi wote digeen la moy sayyidatuna khadija nga xamne def nañ ci ay tadhiyat yu am solo nako non itam bi nga xamé ni serigne bi wote na yoonu mourid mom tam non la démé amna jigen ño xam dañoy jaayante tab ko taxaw ci ginnawam tax yoyante bi réussir na wote bi ak ñi nga xamne ño ko topan way mbolem ñi topan yoyante bi ak jëm yoyante bi ci bopam amna jigen ño xamne ño taxawon seen ginnaw di len jappalé ci ba tax ñu mëna réussir loola nako non itam non la démé ci yoonu mourid kon loolu mo ndékon tamit bu bëgg défé nak ñu indi seen bi ni mbiyete won manam mbirum jigeen ak rawat na ci jangal ko yar ko tek ko ci yoon nga xamne moy tax mo meuna réussir ci liñ ko soxla ci l'islam ko ne xamne ni nit diko sun borom xasse bay binde moy nit rek amna lumu meuna apporter adina wala société wala fami dund wala lu meuna don manam dal nit sun borom bindu ko ngir amul lumu wara def nit kum bind rek amna masoule bu mu gallu ci kawam kenn ko nek nak la nga xamne sun borom fetal nako fa mo nek ci lolé ci la masuliy am aju kon ñu yoonte bi alayhi salam doon waxé na kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati dem bako yaatal bana ba ci jigen sax responsable li ci kërëm ni mo wara taxawoo njabot gi na mo wara jappalé borom kërëm ci di taxawoo kër gi taxawoo njabot gi sétal kër gi ak yu ne démé nako non manam serigne touba bi mu wote itam loolu la xamone mom dafa am masuliya bu mu gadd ci kawam bo xamne warnako réaliser te ñi nga xamne ci ñom la ko sun borom gal mission bobu itam dañoo seddeliko ci ay goor ak jigen serigne mi nekkon ko xamne yitté wona lool mbirum jigen ñi jox leen yitté juma seuk xamne itam taxaway biñu wara am ci goor nako non même taxaway bobu lañu wara am ci jigen ba xayna bude faqafa mom l'islam ci limu waral di ci ragnet lu goor ak jigen lu bari ñoo ci an lu bari ñoko bok comme niko alquran sa da ngay gis bo waxe lu jëm ci walu iman wala islam wala alqunut moy toroxal ci jaamu sun borom lu melni at-tafadduq lu melni wor lu melni nit ki sam bopam yoyep da ngay gis mom da ci yamale goor ak jigen nga xamne mom da ci tuddu goor dal ci sefele jigen innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati bana aya ba jeexe nga xamne yoyep da fay yo xamne goor ak jigen ño ci yam waye ko na xamne ni yoonu réussir ci la nga bëgg yoonu fajuk aaji ci la nga bëgg mom bi ge tambalé ci ñi yela ba sam ba nga yewu jar waye ñu jangal la itam lata ñu wax dafa bokk ñu masuré yi nga xamni moy ñëk moy nit ke dang koy xamal ba noppi ndax xam nge day melni moy lamp bi nga xamni mo koy ñital bam xam fami tek tankam ta gis nañ Serigne Touba ci ndenkanem yo xamni buy digal talibena li la leen denk ak na ngeen jang na ngeen wut xam xam rawati na lu jëm ci yi nga xam nit ki moko mëna defal bopam moy liñ tuddé fara'idul ayn ko ne xam na ni nam koy digalé goor ñi naka non la koy digalé jigen ñi ande ben denkan bo xamne ci denkan yi ñeek la bok innahu minni ila jami'il muridin wal muridat nga gis nim len nimo insister manam taxaw ci ñom nga xamne bu ne won jami'il muridin da xey la ñu man ci degal sax ni boba ñepp dañu dugg ci biir muy goor ak jigen comme niko alquran waxe khul lil mu'minina yaqudu min absarihim len ci mu fasal won na bu ci yamon rek boba jigen ñi dañuy duggal ci biir comme nimu waxe ya ayyuha allatheena amanu wa mu werbitu ko berat len ni khul lil mu'minati yaqudu min absarihinna waye serigne bi demi wax diom dafa wax ni mi ngi bayiko ci man jëm ci mbollem kuy murid muy goor wala muy jigen salamun tayyibun ya'simul jami'a min al maridin wal maridat nuyo bo xamni damay ñaan sun borom mu mussel ci ñepp ci saytane yu goor yi jigéen ndax ni ma amé al muridu wala wal muridat ño xam dañoy juk ta yalla képp ñor leen naka non la amé al muridu wala wal muridat ño xam ñom yaq képp mo leen taxaju ko wa yudkhilu al jami'a fi salamati wal afiyati fi dunya wal akhirati bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa barak kon lol dako ubbe bi noppé ndenkandi mo nek ni ne amma ba'da fa inni amartu kull man ta'allaqa bi wajhi llahi ta'ala al karim bi ta'allumi al aqaidi والتوحيد وأحكام الطهارة والصلاة والصيام وخيرها من كل ما يجب على مكلف ما جيت ديغال كيب كو ادي تي مان كون فوف بي مي واخ ني ادي تي مان غور ني جيجن ني لا نام واخ ني اندي المريدات تي نيال بينغا مولاي خامل نيكو نيوم داني دوجو تي بير نييب ناني جانغ توحيد نييب ناني جانغ اتاي لاب اتاي جولي اك وور واخ نام كو واخي تي بنن برب يالا گيناو لم جيكا وارال تي مكلف bo demé ba rañet la xam la koy jariñ ak la koy lor moy mbugum yalla ngam yalla gannaaw bi jito la ca top nak moy xamlu li nga xamni mën ta ñak ci faratay diine sumbata ma'rifatu ma yuslihu bi fara'id al-'ayn jami'an fantabih kon serigne bi ko aji ci mom li la la denk nga xamni kon li da ci yamale goor ak jigen jang mom ba xam seen mbirum diine li jëm ci walu tawhid li jëm ci walu fiqh moy goor ak jigen ñepp la ci yamale dam ko waxe tekki ne wa inni takaffaltu lakum walakin nabi tawali fa yakuna fiha jami'u dhalika li wajhi llahi ta'ala al-karim amna nak lo xamni man mako togo warlu ko sama digeunte ak yeen moy na len defal ay talif yo xamni degen ci mana jaar ba jang ci lolou ma wax to ko ne xamna lam jekk bind wala bok tere biñi faral di jekk tambale ci lam bind moy tasawwur sihar mom ñetti xam xam yi la boole ndako tambale tawhid def fiqh bi ci digg bi def tasawuf ci mujga am fo xam dafa ber walu tawhid kessa moy lu melni ki umul barahin bi nga xam dako waya tudde ko mawahibul quddus mom lu nit ki soxla ci walu tawhid lepp bu deme dana ko fek ak yenen maqta'at yu bari bari yo xamne bo deme ci jawami wax dang ko ci fek li nga xam dañ ko dajale nako noni itam bo xam dako beral ci walu tasawuf moy lu melni ki masalikul jinan ak yu bari bari yo xamne itam daf ko don ber yo xamne da cey denk ay talib ben mu cey denk talibum bu goor wala mu cey denk talibum bu jigen yoy ko ne xamne ni kon serigne bi daf cey soxla won daf cey wowon ñepp nga xamne mi yete wowon goor ñitt ci di talif ay téré yo xamne dañ ci mëna jaar ngir mëna xamé seen diine lu mu gatt gatt sax ñu xamé lo xamne ñom dañ ko mëna jëriñu ci seen birum diine naka non itam da ko yete wowon ci walu jigen ñi da bañ xolé taxaway ba nga xamni suñu da ko amone manam ci di taxawu jigen ji lepp lo xam dafa aju ci ñam ci lo xam l'islam moko laaj moy jangal len yar len da ko ñëkke won ci ñi da tuddé wa barsaq moy ñi nga xamni ño nekkon moy ñi nga xamni ñe nekkon ay jigen bopam fété ci kër ga manes na yoy joxe misal bu démé ba ci ganal sax misal dina gëna leer ci ñu bari bari inshallah waye amna ko ñuy wax Cheikh Omar Diop nga xamni modis tarikh la won ci serigne bi ndax serigne bi mas nako bind lettre bo xam da ko jaar sedel ni mom modis tarikh la tako ama am solo ko xam da fa fete won ak serigne bi dafa masalaj serigne bi ma wajibatu zawjati ala zawjiha xam serigne bi nak bu ko len ci talibey musana laaj lelek ba leni tontu da koy def moy lu yaatu moy tontu bo xam da koy def lu melni saru tere wala saru denkan bo xam ni ñeneen dañ cey meuna jariñu ko serigne bi de tontu mom serigne bi lam bind da ko tuddé miftahul uyub fi jawab khillina Omar Diop miftahul uyub fi jawab khillina Omar Diop ma nga xam balé ko tontu manam ci la ñew nak nga xam nako don tontu manam ci lan moy warsefu jigen wala lan moy war goor jigen manam ci borom kërëm de ko xamal ni bokk na ca borom kër gi warna jangal jigen kon digen warna jang bu fekke way juram jangaluko itam bam tabbi ci sa loxo kon nga xamni yaa jero responsabilité xamal ko bu ko defé neena warna ci soxna itam mom itam mu jang ci borom kërëm ci lepp lo xamni rawatene bu fekke borom kër gi dafa am compétence ci man ko jangal da nga gis goor ñoo xam nak daan ka dundul tan seen soxna mom tax goor lum neewani nak wax deug warna mëna xam mbiri diine ba la ca jaaxal soxna mu ñew di collage itam mo mëna am compétence ngir man ko ko jangal naan ne ko bu fekke borom kër gi nekkul ko jang nak bo boba borom kër gi man nako wutu ci laajal ko borom xam xam ndax jang xam xam ak laaj ñoo and fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun ne bu fekke munuko bu fekke tanewu ko jax boba nako laajal borom xam xam bu ko defee luñ ko ci ubbi rek mu ñew xamalat ko soxna ci allati taftakhiru ila ma'rifati hukmi shari'ati fiha way jigen itam lelang mo am yu lelang mo am point yu sensible yo xamne mo dem diko laaj ko xamne xamoko wala ko xamne xeyna jang rek li sekk mom lelang mo xawa jafé ndax lelang mo am yu mbeug laaj yo xamne wax deug borom kërëm moko cey gëna jige ta mo ci gëna yell itam bu ko defé yu mel non nak lelang borom kër bu wutu ko ci manam ci laajal ku ko xam lu mu ko ci tontu mo tontu wat ko ci lolu wax deug dana ci am solo ci lako wax nak ni bu fekke itam manam mënul lolu nga xamni mënuko wote ci lajal ko borom xam xam kon boba dagan na ci jigen ni muy genn bi jang ci keneen wala mo am ko xamni ku fegu la bu ko defé lum soxla ci mbirum dinem dana ko ci mana gagante bu ko defé serigne touba radhiyallahu ta'ala anhu ci ak njal benam mom mo don jangal wa kërëm ñi xam ñoy soxna bopam nekkon ci kër gi mom mo len da jangal bopam rawati na afatu kib geji ndax ko ne xamna ni yoonu murid bim ko wote jaar na ci ay marhala afan muy dem ci tukib geji ndax mi ngi tambali ci 1883 dem bakki kadior ginaaw mu jaar ci mbakki bawol am fa ñaari at ginaaw mu dem daru salam am fa ñaari at ginaaw bi ci la ñew touba amal na fi juroom ñaari at nga xam yoy yep jitt na 95 mi dem ci geej amna ko ñu wax serigne mafal fal binon tere ba am solo bo xamne indi na ci lu bari mais ma waxtaan ci digënté serigne bi ak soxna aminatullah mi nga xamne moy wayjuru cheikh mohammed mustafa man ci nete la xissa bo xamne day xamle rek serigne bi nim yitté won manam ci jangal wa gërem ak itam de nemmi ko seeni niveau manam seeni tollu way ci walu xam xam waxna ni soxna minute lo nga xamne ci ñi ñëk genn jamono ci bi serigne bi di nekk Touba la ad yu ñëk rek ad yu ñëk ci biñu sanjé Touba nga xamne ci la bayiko dar salam ñëw sama mom ci ad yoy ci la soxna minute lo wacc liggé waxna ni amna ku kenda wax serigne kokki moy serigne mohammed marema diop nga xam da faral di sét serigne bi lu bari waxna ni bi soxna aminatullah wacce liggey mu yonni ko ñu wax abdullah isi nga xam dafa ñu wandi ko jaale diko jaale soxna soosu waxna ni bimu ñewé ba tok ci kanam serigne bi dafa jot liko ben ali wax dal dafa yootu ben ali wax bo xamne ma nga fessu ko mbind dal de wa mohammed marema mom Cheikh Mohamadou Mareem Diop manam dijayam bu ñu wax Abdoulaye Sy mom moko jëndoon Mohamadou Mareem Diop mo ñew ci señ bi dal di yootu ben aliwo dal ni ko mo ne de risale mi ngi ko doon jang ba ben bind moko ci defé won xamni kon señ bi ay soxnam doon di len jangal téré risale nga gis lool da fay wone soxna ni mu jambaari won nga xamni ñi bindé ci aliwo ni nit ki diko tek ci ay o mam di jang ba mokal serigne bi non la len da bindé len leçon xam xam yi nga xamni risale non la ko don bindalé ci aliwo mako don jang ba nga xamni benn bind moko ci déssé ma dal di wacc liggé nga xamni serigne bi dem na amna ganti itam ndax dafa bari maham yu tégg won ci kawam ba mënta continuer di len jangalal bopam itam wax nañ né bu mi nekk ci tukki bi ci sax lélék da na yonné ña nga xamni ñoo gëna jigéen ña rawat na ñinga xamni serigne bi wolu na leen ñu doon ñu fego lol ta doon seen mbokk serigne ba daani leen digal ñu leen di jangal manam ñu kon dina ci di leen jangal ak di leen yar ndax ko ñu wax serigne abdullah serigne habibullah ñu gën ko xam ci balla mam soxna nga xamni kenn la ci goroy serigne bi mbokk la ci soxna fatima du mam mi nga xamni moy wayjuru serigne basir wax na serigne bi yonne ne ben lettre bi mi nekk ci tukki bi geegi manam diko ci soñ manam ngir mo jangal soxna fatima modou mam nga xamni kenn la ci wa gërem waane lettre man ci wax na ko wa shahid ya akhi ahmad fi ta'limiha nga farlu ci jangal wali annani kuntu uridu dhalik ndax man lol la beug ci ñom ñu jang wa safa'aluhu ma'a kulli ma wajaba 'alayya min al-huquq li anni radin 'anha wa 'ankum lettre ma gëna ko ci fasiyen dama def lepp lo xamni warna ma sama digënté ak mom ci ay ak ndax man de gërem na ko gërem na leen yitt yeen yi nga xamni yeen may taxaw dima ci jappalé ci wal liggéey bop ko defé ñu tënk rek da fay tém bu yaato nak ndax ñi nga xamni ñoy digeen ñi sëriñ bi yar dañ koy sédélé nak mom ci ay étape amna première génération aljilul awwal mo ñi nga xamni jita na li jitu te kib geej mo ñi nga xamni ay mag lañ nga xam da naka mën nañ ni ay wayjur lañ ci sëriñ bi wala ñoo wayjuram ñoo xawmaas am ñi ni tuddé aljilul thani mo ñi nga xamni ñoo nekk ci ginnaw tu kib geej gi lan ak ñi nga xamne ci ginnaw loolu lañ muy ñëw tuddé aljilu salis waye mën nañu tënk rek indi ay saxsiyat ñoo xamne dañoo bokku ci génération bu ñëk ba nga xamne moom seenu murid wala seenu taliba dafa don lu am solo serigne bi seddu ko way ñi liggéey serigne bi am ci ay taxaway yu am solo ci seeni taxaway man nañ ci jittal ko melni sohna ante ñay mbacke nek shakhsiyatun azima wa mawqifu ma'rufun fil muridiyya sohna ante ñay mom la al qadi mamar ante selim nga xamne moy wajuri serigne bi mom la ñeek wacc kërëm mom mo ñeek mo juri itam ab tawam ñu bari nak bo dañuy japp ni tawo mamor ante seli man nañ ko jappé mamor jaar waye ki nga xamné moy tawo kat ge seigne mbacké ante lañ koy am mom soxna ante ndjay moko jur mom la mamor ante seli ñeekam té ta taxul mo siwlo nak moy da démé ak ndaw donte démon na ba am soxna sax dox sé bayiko waye jottu fé bayi njabot mom pasté fa mom soxna ante ndjay ñing koy xamé ci nim ñëwé kër mamor ante seli ndax mamor ante seli biñ ko dañ ko mayon soxna momay ndiekke mam ante jay kon lolou li fi yagale xeyta ade ya nga xam nañ koy def ngir rafetal ak rattaxal ay digeunte sohna ante jay mi dañ ko mayon ndiekke am ko xamne dañ ko labatal mamadou anseli ba jox ko ci nak yef ba guddi gi nga xamne ci la wara wacc nak yalla dogal lu melni tanku war dal digeun manam sohna se ñewut sohna ante jay dal di secret bi su dal ni comme ka man manam serigne bi ab digeenam la ara mumako tayitam ñu tok dara la bu fekke soxla na man mom man na ma def tanazul ci cyan beek yep bu ko defé manam yi nga xamné manam mom miñ mayon ndek mom lañ far mur mo dem kër mamadou anseli mom lolu mako indi ci kër ga wala bo pastef ak bëgg lu baax soxna jaar yi mi nga xamni ñom ñaar ñoo bokku leen yar ndax soxna ante jaar ñu ko tuddé mama sawalu mi ndey soxna jaar taw wax na ni soxna jaar bi diko mam ante jaay setlo mu nek ku baax ku am diiné ko wayef ko xamni ñi tam ci jigen lepp mi nga ci mom wax na ni mom moko dox bam ñew kër mamadou ande seli nek wétalam manam nek ci wétam ñoñu ay tanif lañu ñi gëna siiw ci ak njabootam may mam sia ante ak serigne afia mom mo leen boole serigne touba ni leen seen mag ji bu leen ci kenn ñeek gis na ni misal la waye tam moy ki nga xamni mom mo taxaway seen wayjur ci ginnawam da ñu ci netale xista bu siiw bob bi nga xamni mamadou ande seli mi nga bëgg wacc liggéey nga xamni mi ngi ci teddayam bu mujj dafa wo serigne bi nek soxna ante ndjay mi ngi nekkon ci mi ngi ko doon indil ndek ba tollu ci buntu bi fekk moy waxtana serigne bi mo taxaw fofu nak lay deg mu koy denk njabot geek diko denk ginnawam ak yu ci aju bam degge lolu ci la xamni kon ki daan moy warisu sirra bi nay deg ñina al waladu sirru abihi mo xamni kon di li bayam yoronta mamadou ande seli ko ne xamni ne borom xam xam la won khadi la won nitu yalla deug la won ko ñu ku genn ñu bari bari la bim dege moy denk serigne bi ak nim ko wolé nim ko don denk ginaaw la xamni kon ki moy hamilu sirri abi ci la gaaw dem ci ay dom ni dem bu len kenn ñeek ci mom lota gis nga mam siant nim télé aju ci serigne bi jébalé ci mom déggal ko gëm ko avant sa muy wota yo na mo rit kon lepp mi ngi sababo ci soxna soss mam ante jaay non la nek won talibu bu degg ko bëgg serigne bi ko fonko ak talibam ko am ak dogu da ko yitté waxtu wa nek itam mom nak nekkal na fi bani serigne bi nekké ndjaarim taxaw gudd fa ndax mom satu mamor ante sey la sey ibrahima awagnak mom mamor ante sey moy wajuram nga xamne ku gudd fan la ba bi serigne bi nekke ndjare mo xamne ci ay ane 1917 yo ci la fi bayiko bim fa bayiko sa wax ane serigne bi mo denkane ñu yobbu ko dekkali manam ci mamor ante sey nga xamne fofu lañ ko denc gis nañ lettre yi nga xam serigne bi daan ko bindi yitam muy ñew ci mam sey ante lele daan ko ci laaj daan ko bindi lettre wax ak mom lamuy wax ba nopi daan ko nuyul ma al umma al walidatu wal ukht ni ci nam sohna fati sohna ante seli da fam ko ni wax sohna ante seli ko xamni mamadou ante seli mi ngi ko tuddé wayjuram wu jigen sohna ante seli kan nekkon rek imam sia ante wala ni serigne bi da naka bin lettre bo nopi diko nuyu lu sohna ci moy sohna mam ante ndjay ci jëm bopam nako non ak sohna nga xamni ko yitté won ay mbiram la bokku na ci jigen ñi am taxaway yoy itam batay ndax bu ne génération bi ñek ñi ci nam ñi nga xamne mom ay man nañ ni mat nañ wayjur soxna fi mat nañ wayjur serigne bi ak soxna fati isa job ci la bok soxna fati isa job nga xamne mi ngi bok ci wa kok ku leen xamne serigne bi mom naka jekki itam nak dafa jele ci wayjuram ñom buñu masani jël soxna dañuy set kër go xamne këru xam xam la këru diine la këru alquran la këru kon xam ci dafa jikko na fa lañ da jëlé soxna fati isa job moy wayjuru mam cerno ibrahim ndaga isa job ko ñu wax ndaga isa job moy wayjuram moy bayam bu da yaayam nak mom da ngay déssé wat ci kër maram ndax ko ñoo soxna hasata mbake du doomi ahmad soxna buso moy wayjuram nga xamne ko nak ko ne xamne ne kon bayam mom ci kër wo xam xam la jige manam ci diine moy kër maxtar ndumbe yi nga xamne ci wa ko kela soxna fati isa jom momu ko amono taribe la ko degg wala ko fonkon serigne bi la momitam xam na ni mam jarno mo mak mam siant waye momit liñ wax legi ci soxna ante ndjay rek momitam bi nga xamé ni manam serigne bi mom moy ndonal mamor ante seli motax mu deegal mam jarno momitam mu teela takkok mom nga xamné mam jarno bi mi takkok serigne bi momitam ko ne xam na ni fekk na yoonu murid taxawugut wala bok serigne bi wote gut yoonu murid te serigne bi da na ko wax yatam na lam yu khalif ni fi sigarihi wala kibari wala fi kibari ñom dañu ñoo xam serigne bi ci bopam mo leen yaral bopam wax na mam jarno musla wote man di ci ak ndawam di ci ak magam yatam nga xam mo nekkon bras droit bu serigne bi wakana adudahu al ayman te yep yatam bo xone bokku na ci ñi nga xam ni ñoko liggey ñoy seen wayjur yi jigen ay jamono bi serigne bi nekké ci tukki bi yeegi ay xibaaram dafa massa dok manam serigne bi da faral di yenne ak di bind am jamono bo xam dañu tok lu yag yag deguñ ko ba ñepp tiit ba am ay rumeur yu jëg di wax ni manam serigne bi da faatu manam tuba bi dañ ko faat te ñi nekk ci ak jaaxle ak tiir lool bi nga xamé ni mam jarno agon na ci ak tiir da naka ba xawon taggu sagom bimu gisé wayjuram bu jigen moy soxna fati isa jom mom moko dal dan ko na saxel dal dan ko serigne bi de limba wax ta gisugumako mom la gëna gëm sax ci nga xamne mom la jakkar lool te serigne bi xamalon na mani bes ba may faatu ba may teral ci bammel loxom bu tedd bobu ci lay may tege ci bammel allahu akbar lolo ma xamne kon serigne bi dana ñewat nga xamne yeen ci wax yépp amu ta nam ko waxe itam non la ko sun borom dogale ñu ci mawxifu ko ñu wax soxna pend bu ye job soxna pend bu ye job nekkon soxna Serigne Ibrahima Mbacke min gono na xam ci Serigne Mbacke Kadior Serigne Mbacke Kadior nak mom am Cheikh Al Khadim la manam mo nekkon bayam bu ndaw Mbacke Kadior domi mam balla la Serigne bi nak bokku na ci liko sun borom defale tawfiq mom bi mu wote da fekk ño xamni moro mi way juram lañ ak ay magam ak ño xamni ay yaayam lañ ñun ñepp dañ ko boole nangul nek ci ginnawam def seen bop ay talibé def ko sang def ko moy seen serigne ima ñu jëttu tuddi ci soxna yoy rek loolu misal la ci waye ki nga xamni Serigne Mbacke Kadior ñu gën ko xam ci Serigne Ibrahima ndax dafa fété won Kadior moy baye Serigne Ammar Serigne Ammar Mbacke mi nga xamni moy juroon Serigne Abdoulos mi nga xamni ñoom seen kër ñi gëna mag ci yoonu Mourid yag nañ fa gënne nga xamni kon doomi mambal la mamor en Serigne ñoo bokku wayjur Serigne bi da naka wax sama baye dama doon ci ñi déggul Serigne bëggam ko lool la denkan loolu nga dégg ñu koy wax manam ci soxna Pend Diop namay gis ñu bari muñ koy bind ñuy def waqala yusi muridatahu sawjata ammihi Pend Diop na mi ngi fi denk ki nga xamne ab talibem la waye soxna baye taxam la ñuko da wax ci am soxna Pend Diop soxna Pend bu ye jëb lañ ko da dakantele bu ye moy turu way jëram bu jigen alayki bis sabri mom la doon denk baye reme wax na alayki bis sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaghfir laki dumi ala tawbati bi ihtihadi wa la tamili li siwa rashadi ko denk ak muñ ak ragal yalla ko denk itam fum tollu muy toop andak farlu ak top borom geureum yu bare bare yo xamni denk nako ci ay beyit yu xawa takula mom talib serigne bu deggu won la ko xamni it wax deug yalla liggeel serigne bi lo bari bari ko yitte wo ay mbiram la ba jamono yi nga xamne sa wax na ne serigne bi ko ne xamne tollu na ay etape yo xamne da jek jek rek manam genn dugg ci all bi beru nit ñi nga xamne da bëgg di wéti ay barab yu sori ta barab yi manam yim da sori lim bëgg manam moy wét man di jaamu yalla ak sétantal ak tarif ak yoy nga xamne da ko da def wax na ni soone si mom jaralon nako mom soxna Pend bu yoy jof da da togg aw ñam lo demé ni ka lax nga xam day dugg ci all bi demo na ba min barab yi nga xam day lek serigne bu ma saal genn fa lay jëm dugg all bi ci képar yi bu ko defé fekk fa serigne ba baxo beru mu dal koy jox lu jëm ci walu lek ak nan ak ndox mi nga xam da koy soxla wala la ngir war la bëgg yu ni demé yépp da nako def waye bokku na ci yi nga xam ni ñoy ñëk jaayante ak Cheikhul Khadim daqo wonte wul nak ak da ngay dégg ñu na jigen borom kërëm moy ab serignam deug la donte serigne bi leleg nit daana djebuli ci manam ba mata joxe manam mu jox ko waye bu ko joxe borom keur ba nopi itam dakoy wolbeutiko nako naga top ay ndigalam ci lepp lo xamne xna yalla waye jemaane serigne mom jigen daana am borom keur ba nopi djebuli ci mom waye jigen daana djebuli ci on dem ba mata am borom keur mu jox ko ba pare daan ko nango deggal kon nga xamé non la amé ci soxna pendu jom mi bo dege bir dengal sama ko ci waxna ko waltan le mi an jihadan niswati fi ta'atil aswaj duna miryati nga xamne jihadu jigen lepp jihad moy top borom keur rek fa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma yasalam yarda anha zawja nga xam da ko ci xamal le jigen dal bu fekke beug na am ngeeremul yalla fim koy sakko ben buntu la tamoy mo am ngeeremul borom keuram bu ko amere dal di am ngeeremul sunu borom waye sona pende job mi mom wax deug yalla ku bokko na ci ñinga xamni ñoy ñeek jeebul ci serign bi waye ko liggeel lu am solo la nekkon ku am ak deug waye nekkon ku dogu yitam jappale ne serign bi ci lo bare bare ginnaw ba nga xamé na rawatina ad-da'watu tajdidé wi jitt na fa mbacké ka jox ta jamané mbacké jox mom wax deug yalla metti won na lool dund ba démé wu ton non ndax day ndani dund ay jamané yo xamné jamané bekkor la rawatina ñal bi ne yoonu mo ni mu metté nga xamné amna ci yo xamni goor sax muñ ko da fay metti ci mo waxuma lak jigen te teewut ci situation yi wax nañ daana taxaw ci wetu serign bi diko jappale ci lu bari bari amna soxna yo xamne sa mo taxaw ba ñew ci keur serign bi amna ñuy wax ni soxna aminatu job mo wala soxna aminatu lu ba ñewé ci keur serign bi ginnaw yalla moma soxna fati ko retouré soxna bokk na ci ñi nga xamne ci ñi jitu ñi jaayante ak serign bi la manam jébul ci mom waye bokk na ñi ci gëna degg yit ak talibé momit mi ngi bayiko ci keur go xamne keuru xam xam la keuru diina go ñu xam la ci ka jox mom mi nak wax na ni bi mi jébalé ci seen bi fukki at ak ñatt la la ko war xol lool nga xamne ñu bari tay bañu tollé fi am nañu yitté wo moy tabax seen avenir wala bari nañu fi tollu sa ñu xam da naka bañu yaqko mom seenu yaqku jikko mi ngi tambalé ci jamono yi nekk ndaw so wandi sey bi mi am fukki at ak ñatt la ñew jébalé seññ bi deggal lool nak boole wo ko ak benn jaaxan waxna ni mbolem jigen ñep mbolem bokku na ñi jikko jaayante ak serigne bi wa ta'tabaru min awaili man bay'at ash-shaykh al-qadim radiyallahu anhu min an-nisaa'i qatibatan waxna ni nak mom dafa genti ci serigne bi dafa genti lelo manam ci serigne bi manam diko bim xeye ci lako top manam ba ñew fek ko mbacke ka jor bim jebbalo ba nopi serigne bi digal ko mu delu wat wa bam delu wat mom dafa xawona ñak sago ci serigne bi da ci dem won no xamni amu ci won sago waye ko teela bëgg mom itam di bédé ko la nga xam dal da bëggoon rek sax ci jaamu yalla ak di liggéey sëriñ bi nek këru tarbiya an bëgg sëriñ bi digalé modèl ndax mom da bëggoon fété sëriñ bi carima manam fété wu ci mom di tarbiya mom loolu la bëggoon ba da mbu ci sañu koy tuumal na xel mi da xawa dessé wirut xel mi da dessé neex ba mujj dañ ko bédd fa ma nekkon mom ak wa kërëm wax nañ ni da nañ ko tuumal diko wax yu nek na jinne da ko japp ak yemelon bam ag ci serigne bi serigne mel ni len dara jotuko ak talibi rek ko japp ak bëgg suñu borom manam bëgg yoonu bax ba del ci wane ci serigne bi benen yoon bim ñewate serigne bi dal koy digal mo delu wat tok ca su wetu borom kërëm ba dal di top digal dal di delu wat bo fekk na mo am ben dom way wax na ni bam delu waté ci borom kërëm dafa am domi ñaarel way bim juré ki nga xamne moy domu ñaarelam dem jure ñaarelu domam yalla la di ñaan baat ni borom keur gi wax deug nak mënu ta tok dem ñaané baati tam dafa dogo rek ni mom ala kulli hal da fay liggéey serigne bi dal di war nak dogo dal ni lima dési ci adna mo fasiyé mo ma liggéeyal ginen goor té nek ci ron ginen goor mo may yelif ko do serigne touba paré na ci fasiyé no ma liggéeyal ginen goor wal nek ron kenn ko do serigne touba ci la gaday mom ci saafare la gaday dal di wuti touba ngir fekk serigne bi bo fekkene serigne bi bayiko mbay kon mbacke ko jot la ko ñeek fek waye nak bi nga xamé loolu amna bo fekkene serigne bi mi ngi Touba ta bo mi ngi won ak ñaari dom nga xamni kenn ki dafa toll ci parental mu koy nampal dako bot kay def mu japp ci loxo bi do xam mom wutu Touba tok ku ne xamni ni bobu Touba ni mu bindo won bari na goor ñoo xamni sax ñima won waxuma la jigen ndam bo liré téré serigne mbacke mohammed lo bobu xam Touba la situation mel won yemina rawata na jamono yu ko serigne bi dogo sanci nekkon fi nga xamne bobu all bu ndam keuriss la bari ay garab yu rabbolo yu ne man ca laq bari won ay xeyte rabbi all lendem nek ki bo xamni man situation bi kenn man la ko netali na mu melon nga xamni bobu at la bo xamni neexu te ñime mom jamono yoy nak ci periode yu mel non man ak jigen nga xamni yaangi yor ay xale yu ndaw di dugg ak mom ci at la bu mel non ngir fekk serigne bi ko ne xamni ne kon koku wax deug yalla borom peste sama borom dogula ko amono dogula ko xamni wax deug yalla ñi bind ci wal gi barna luñu bind ci mom nga xamne dawul nig nigal ak di yeexantal dara ci mbiri serigne bi lum ko massaal digal daf koy dal di top ta du ci am lu muy jeexi jeex ana ni jamono yi nga xamne ndox ñak na lol sa nga xamne bokay wër da nga son serigne bi da na ko yoon yene lele du ko wut lo am ndox ana ni bo xamne wax nañ ni dem na ba digarotu kay ba mu gis ngay ne go xamne mi gi tegg wut siko waye faali wu ko manam yegal ko yaram sax ni ngay neew ba jëm ci waye ndox dogu gam amo nak ak xamni manam ku nekk ci yoonu serigne bi mo lay sam mom motax faali wu ba sax motax gaynde gi wax nañ ni defako dara loru ko waye ko nim amé won talibé nimo topon nimo topé won serigne bi ak nimo ko déggélé won yéména wax nañ sa amna liggéey yo xam da ko liggéey mana and ko goor ñi nga xam liggéey goor daf ko da liggéey lé na jigen goor goor la amna mbokam mo xam ñu bokk lépp ñu na ko soxna pend touré bokkon ci jigen serigne bi nga xam mu jina dugg fi asmadi cheikh wax nañ ni afa moy bayiko mbacké ko jor wax nañ lo lépp ci ay jëlorem la ay taxaway la mom soxna soso ñi ci soxna aminatu lo mi nga xamni moy wayjiru sayyid muhammadul mustafa ak sayyid muhammad lamin bar ko ko mbok na ñi nga xamni ñoy ñeek sacrifice ci ba mbir mi de laaj bakkan sax ñom dañu jex bakkan mom bi mi ñew ko serigne bi ni mi jaayante rek ni ma jaayante rek nga xamni kon mom dafa jël leppam jaay ko manam jënd ko yoonu and ak serigne bi jënd ko ak mouride wax na ni li nga xam dañ ko joxon manam muy li ñuy tuddé ak cyan ngir mu ñew ci kër serigne bi ak li ñuy tuddé ay yobbal yi nga xamné ay mbokam dañ koy jox man ngir bu ñëwé mo man ko dimbali ko ci kër gi wax na ni yépp la jël tak bam jekk mu ñëw jébal ko sëriñ bi dañ ko dama ko jébalo bim waxé sëriñ bi dañ ko inna ma uridu mink ma yurid haula ar-rijal ni ko ñi nga xamné ñoo fi nekk di ay goor am li ñuy wëssi xamnañ li ñuy wëssi man xamna ko waye liñ bëgg rek nga xamné man mi mom la bëgg wax na ni sëriñ bi da ko don ni ko haula ay muriduna la yuriduna illa allah wala bokki ni ko musta'ribuni di netlé waté mané ko ñi day ay talibé lañ yo xam dañoy jox jaar ci yoonu so bu nga xam ni dara ñor leen dul sun borom dal yalla rek lañ bëgg la seena wala tatru de leena yaddo leena yaddo on rabbu bil ghadadi wal asi yuriduna wajha baatu iradatu wajhi lay fofu la bayiko serigne bi daan doye soxna sin ko ana ma uridu illa ma fi ridaka wa rida allah ndiko mari wax deug yalla bëgguma dul lo xamni sa ngeeram mi ngi ci ngeeramul sun borom mi ngi ci da ko ne xam serigne bi la mbassana bëgg moy ngeeramul sunu borom nga xamne bo amé ngeeramul rek dal di geeram lo sunu borom nga xol gogu dogu ak demam nak wax nañ liko sabam mom soxna amin to lo nga xamne ci dem yu ñeek yela wala bam ci jamono yu touba yu ñeek yela serigne bi da mësa ñew am nu mel lool wax nañ dajé leen ba ñew man leen sunu borom dama soxla sama bakkan la bëgg jël muy tollu way bu xawa doy war ni leen waye nak nanguna ak jottu ko mana jottu ci yeen ngir ma mana aggal liggey sun borom bi ma def ko sona wi tol dal di jek dan ko jekna lu la na radar nak na dal ci sama kaw serin bi ni melo nim bindo won wax nañ bobal dal di wolbeutu gare mum dal di dem ci jakka ji fek dajje ak liggey mi ngi bëgga jott afa moy del ci wat wax nañ ni soxna ci amna jaan jo xamni kenn xamul fu mu jige din na ndox so moy ñew rek lan ko mum dal di wacc liggey ci sax ta bo fek nak mi ngi yor ko xamni fek na Cheikh Mohamed Lamine Bare mi nga xamni moy ñaaril domam ginnaw Cheikh Mohamed Mustafa ci ke serigne bi fekk na juroom benn weer kep la am tollu ci namp ma nangul tol non nga xam Cheikh Mohamed Lamine Bara soxna awa buso wayjur Cheikh Mohamed Fadil moko mujju agale manam ci mom la mujju nek ndax da fekkon mom itam muy doga am dom muy soxna Mariama Kunt rak Cheikh Mohamed Fadil la fekk moy nga xam ni ñom ñaar la boole jeguli ci xawa guddal gi nak fofu lañuy ñëwé ci soxna awu bu so nga xamni mom itam bokku na ci nga xam dañu liggéey ci kër serigne bi mom itam moy wayjuru Cheikh Mohamedul Fadal mom si wona ni xasira ji ñi faral di jang xamni moy matlabu shifa asuyi dak matlabu shifa diko serigne bi di bind ko ne xam na nda fekkon mu teud yaram bu dis gan inna hada wa innal yawma zu awja'i mubtaghiyan 'awnan mujibi da'i wa astaki ilayhi ma min ad-darar qad masani hatta arani muhtadar kone xamna bobu metti na yaram yi gis ngenn ba wax na serigne bi jek sax manuko xamne fam teud manam bindé nek jéxé la wax né fonda o buso mi la wo mom la dikké xasi da nga xamné moko bind xasi rek madlaba chefa sohna ami sohna awo buso moko bind mom da ko sëriñ bi dikké xamné kon ñoon ñu jang lañ way ñu xam lañ ko né xamna ni birum dikké mo manam ñu lay wax ngay bind yombut ata wax nañu momit kanat zaata mustawa na'ilin fil ilmi shar'i manam ko amon niveau bu kawé la ci xam xam shar'i ko jangon la mokolan alquran way lolou dem du kem tan ndax ko xamni doomi serigne busso bi da nga xamni ci eutu serigne busso bi la yaro mi nga xamni mok soxna jaara ño bokku lepp jambar deug la won ni ko soxna yu bari yu nekk ko serigne bi defé won la ko defé moy mom bim moy bi mi ñew ko serigne mo manam ñewé fi en tant que da fay nekk soxna ta non la ko leralé serigne bi itam ne ko ñewuma ngir nek fa ga sawja way dama fe nek ka murida altamizu an tad'u wa li an yursuqan lillahi minka ala al-aqal waladayn anum da ñaan ci serigne bi ne ko ma gi sakko dal manam lu mu neew nak ma ñaanal ma am fi yow ñaari leer ta yalla may nak nam ko bëgge.

Sall Faranti fi fi Gabon ben fonctionnaire sénégalais la won bo xam dafa nekkon ci bo xam ni manam mi ngi don liggéey ci administration mboko la ñal française manam ci Gabon nga xam ni Gabon le serigne nga xamanté ak mom mam dafa nekkon don liggéey nga xam ni patron mo nekkon ci mo nekkon ci nga xam ni ay chef lañu won manam fofa ci kam don liggéey ci netal ak sabu yema bami nekk ma yomba nga xam ni moy sabab bok serigne bi bind khasido radiyatu عن المولى تعالى الذي رب فؤادي وأعناني وأكرم به ربه واي مام بغي داف جاكام جوجي سامبا فاي بانت توتوبا بي نيو كيغا خاني مو نيكون حاكم بي كوكو مو نيكون سيفو يلي سي موم نيو نيكو جاك جوم دو في تاخاوي اي جمعه كي جاك خيو في كوم نيكو سيرن موسى كا دي نيتالي انا باغا خامي ني داجينا بانت يا سانديكو ناك مانام يلي سي موم نيو ميرتو لولا لول waye da ngay xam yitam manam taxaway yi nga xamni mouride amon nañ ko ndax ko xamni moy sa patron nga xamni lim la ci yow rawatena tuba bi nga xamni nit ñoo ñi ñema wuñ leen won ko xamni moy sa chef am yenn gërel manam nga attana taxaw di xuluk mom waxna ni kërew yelli tay dafa taxaw di xuluk mom manam li tambalé ci takusan ba jant bi di so manam ci lim def non rek manam serigne bi serigne mom neena fekk na man ma ngi sëgg ci limay bind rek ci lay bind radiyatu anil mawla gok sa ba daw yaram soxna si ñuna aminatu bintu dabase nak mo nekkon soxna si lisey fofu ci bi serigne bi di nek gabon itam jaayante nak mom dafa bok ñi nga xam dañuy jébalu ci serigne bi waye selal lol ak iradam itam liggéey serigne bi lu bari bari agon na ci mom da liggéey ba ñewé lam fagu lu mu neew day ñew indil ko serigne bi jox ko ko addiya dal ni ko xam naan dey sax serigne bam da jaayante won ni lepp lo xamni luma tubab di jox la mom duma ko jël amna luñ ko da luñ ko da dajale lo xamne ci état bi ñoko da dajale le netale ben xiss la bo xamne ko ko dajale won bam bari mu nekk wéccé ni mu ñew jox ko señ bi diko jignago jëlal sa yalla ngi nga xamne bu ko señ bi nango diko doora ci beuri ci xar kanam gi bam porte ko palenté ak yi nga xamne mo ci xew yépp nañu baña guddal soona ci lool la xamone da fay ñu nekkon itam da fay jafé lool muccu da fay jafé lool manam muccu ki faggu alal yo xam da fay lew ndax fo xamne riba dafa tasaro fo xam liggey ba deugul dafa tasaro fo xamne jay sangara dafa tasaro ndax dekkum na salan la won mom na moko da jeral mu faggu lo xamne dakoy faggu bam dakoy faggu mu lew ko dom mu ñew jënd ci lo xam serigne bi dana ko yitté wo xam serigne bi dako yitté indi wo dan diko lepp lo ci jëfëndiko na sa xel dal nga xamne ci anam gu faggu ci anam gu lew la ko faggu waxna amna ay commerçant waxnañ na amna ay commerçant yo xam dañ da wër di jaay ño xam dañ da jélé mat mu bari ci all bi di ñëw diko indi fofu way wax nañ ni da da jënd ci ñom am mat lélé diko yobbu sëriñ bi sëriñ bi diko dimbali ko lélé da soxla xeyna guddigi lu mu ñi tok yu mel non nga xam lu ci bari fu leen masana gi fek da ci da jënd di indi sëriñ bi nga xam ni kon wax dëgg yalla ko liggéey sëriñ bi la wax nañ ni Cheikh Mahta bintalo ndatil nako ba ci Cheikh Mohamed Lamine Diop ba tay mom itam inna khissa bi mene bi dara liggey sey manam ba serigne bi ñewante ko lo benn bit ma laaj ko daniko lo bëgg ko serigne bi da waxe rek ci kum gëreem lo bëgg ma defal lako sans nako ba dé adina lenn la fi bëgg ba dé adina lenn la fa bëgg amma fi dunya fa uhibbu dhurriya taxam yalla da do wala am nak borom kat bi lu mat juroomi at way amul bant amul dom dako fi ci adam wax deug dom la bëgg daniko ba dé alakhirah nak mom adina rek adina la fa bëgg soxlo ma denen wax na serigne bi dako jaatigal nako wallahu ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp waye ci dogalu sun borom ak iradam yalla wuyu ñaan ko nga xam cheikh la dem ñaaral nako wax na ni ab dir lañ ci tek tamone amna juroomi at yo xamne amul dong waye ab dir lañ ci tek bu gatt wax nañ ni mo dal di eumbu bam deme bay am dom bay wotin wax na ni ci la sun borom dogal mo dal di faatu nga xam ni serigne bi moko taxaw moko julle wax nañ ni tukki geej joom ben kenn lañ ci ma saam ci ko xamni serigne bi taxaw na ko jille ko muy soxna fofu nga xamni serigne bi moko jillel bopam wax nañ ni afalo ta serigne ci def manam soxna ci dafa gentoon gentu gu yeme ndax ne dafa gent manam di nelaw gis ahlu badr bi ñewé di dakk tubab ya ta dakk yu metti di japp ñen ñi ak di len yew manam ci sante ba nga xamni nekkon nañ fa neene bi ñewé ba jé ko men dañ ko bëgga japp tubab yi ci bopam ñoko don wax na ko bayiko mom ci wa l'islam la bok mom de nitug l'islam la wax nañ ni sax amna netti yo xamni ci netti yo xamni soxna ci gannaaw bu mu fa jégué ba serigne bi nga xamni serigne bi moko robal bopam bam ko robé ba nopi na nekkon ci il bu yéme ni ngi koy waxé bo xamni ña fa nekkon wax nañ dañ

كتابك ورمان مسلوم.

كل آدم من دقاء وعبد

مدينه.

0: da nga sabar mbir ma waye suma demé ba xol xamné ci waja yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé da na xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dina xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dina la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñiñu angasene len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxon ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: waaw mbokk mi loolu ki nga xamne mom la loolu dal wala mo bëgg loolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye yexal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare ma do ne ko seta loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni simam lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy demé may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taxaj faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na man na ñaan waye man ab jinni dong laam té duma dem am kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jinni téwé lay wala lu man am man ñaanal na ni sa yëkkati sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecci ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu sha Allah wax deug yalla tuggu mu sha Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane

0: day ñew daal ñu ñëlé man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam fi ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mu wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé subhanallah insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga tejj rabbe tejj nit waw ñak sat ci yaram da ngay tejj nit da na am tejj bo xane nak mom so xasse tejj bobé man mënu ma la ñaanal waw muy tejj bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxé melni la ta nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khourejje
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rab mo la ko def ak bo xamne do adam moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale go ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nako rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay def ko te yow yaay xiyar ñu ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khourejje bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaaramu yag fi to lol te wër Serigne Mountakha Mbacké di ñaanal nit Serigne Abou Barack ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gep suñu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasso rayeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi

0: 이나지로 아니
1: 아미 아미

ಮಂದಿರ ಕಾಜನ.

أولو

나지로 하니 우나

ñaari loxo ci ko ñu sant Serigne Touba ñaari loxo.

بابولا يا خلق مراي راي جلق دلالا بابولا يا خلق بنو اف ام

من كل ما أقع من كل ما لقيت.

Ye bene aiza ado kala